0: Good morning, timbaya talas ako ha.
1: Good morning.
0: Ay para ani ni mangluod ning uban si Hazel De La Cruz. Dagan sa gay mo 700 body pud ako ma ako andanan. Hazel De La Cruz, good morning. Si Mama Corazon De La Cruz daw, Prudencio De La Cruz na minaw karon asa man dapit. Oh. Junsay Dion Albarra. Good morning, Katropang Arnel. Silin Duero, good morning.
1: Good morning.
0: Elmer Caniete, mag-aaga sa Mumer. Bian Diaz, watching from Maitom, Sarangani Province.
1: Good morning.
0: Si Junsay Jerry from Shoutout Deco, dahil sa may Pagsabangan. May butang gusto Pagsabangan, ha?
1: Good morning.
0: Salvacion Sanico from Biliran. Good morning, ma'am.
1: Good morning.
0: Maria Eleonor Yap, good morning. Katropang Arnel, Tata Naminaw. Shoutout sa mga members sa Tatak Panabo Pasalubong Center. Kusog ka din eh. Shoutout kang Nestor Gunus is in the house. Good morning and thank you.
1: Thank you.
0: Onda para sa otsos buntag. Lugang pas mga balita may galakay. Dabaw di Oro Police. Gipagusgan ang suporta sa mga inisyatiba batok sa illegal recruitment o human trafficking. Sayroon tayong kompleto detalye sa mga balita. Katropa mo sa balita katropang Larsanyol.
2: Gipakusgan sa Davao de Oro Police sa Provision Office ang ilang hunggot niya suporta sa mga kampanya o sa mga inisiyatiba batok illegal recruitment o human trafficking. Kabayan sa mga katiyuan, gipartisipa ang kapulisan sa probinsya sa anti-illegal recruitment and trafficking in persons con AirTip campaign nga gipigayon sa Davao de Oro Police Provision Office Cambridge Court sa may barangay poblasyon na Buntura, Davao de Oro sa Milabay ng Adlaw. Mukabat sa kapin na 100 ka mga police personnel ikan sa laing-laing istasyon sa kapulisan sa probinsya ang itambo sa maong aktibidad nga inisiyatiba matod pa sa Department of Migrant Workers 11 sa tumong nga panikunon ang kaibalo og mga panikamot sa pagpugong batok sa illegal nga pag-recruit o human trafficking. Samtang gisugdan sa mga personnel sa DMW 11 ang mga kapiligro o legal nga mga sangputanan ini nga mga krimen, lakip na ang tukma nga mga mekanismo sa pagtaho o proteksyon sa posibleng mga nahimong biktima. Samtang sa bigas maayon katropang Arnel to ang pagkalinaw sa may dalan diri sa may Subricari Street sakop sa National Highway o sakop sa barangay Design Village National Highway. Ato ang sitwasyon katropang Arnel sa kining adlaw karon nga Lunes, no? Although nga nini mga oras sa ting trabaho ron nga katropang Arnel, pero medyo hamugaway o kapsay ato ang dagan sa trafiko karon. Iduman kini sa mapanganuron nga kalangitan, although nga medyo kisdom-kisdom ato ang kalangitan mga katropa.
0: Sakto ni nga kisdom-kisdom kay pista magkasyo doon ba pera sa ron?
2: Confirm kasi nagsaulog ron sa kapistahan diya sa may barangay Nueva Persa sa may dakbayan sa Tago medyo sudron katropang Arnel. Pero kung sa mga mamista amping-amping o kaya palabi o daghang kaon aron nga dili gid mabunlan mga katropa.
0: Oh diya si na may nagtanaw diri si Arturo Edquilla manghangad daw ni siya paniud to daw.
2: Ah,
0: sa Nueva Persa, katropang Arnel. Oh, Nueva Persa. From Nueva Persa, Tago, Davao del Norte.
2: Ayan, sakto na, katropang Arnel. No? Gani, imbitado samta sa kiningato ang halandong kapitan diya nga si Willy Arcaina sa paniunto sa may barangay Nueva Persa ka sa Takbayan sa Tago.
0: Alright, go ahead.
2: Ika Tres Gawas, alas na kasang Pilipino, para sa Pilipinas, katropang Larsanyol, X-Tang.
0: Pulsaan! Dagan salamat ka tropang Larsan Italia sa report oras na ito. May galan doon natin 3 minutos pasado, alas 8 buntag. Sa mga katropa na ito ni Hanga Gusto, may galan magpabuhat ng uniform. Para itong uniform na mga paskang ninduta kayo, bisita harap ko ninyo ang Sunrise MPC Garments. Andar na po din kalimot. Ang kalimot ay gahong. Asa mo kung mga wa mo kung script na ko ba? Oh. Bitaw, magkakatropa, no? Kanaga to, naghimo sa mong uniform. Nada may gala sa Sunrise MPC Garments na nada sa may Purok Katuparan Teachers Village. Sakop sa Magugpo South. No? Nada, mga katropa, kato kanina, kandigan sa unang nanirado na ron. Oh, kanaga doola na ang usa ka property niya nga iya sa pare niya na himong mayor. Tawag eh, kabaan na lang ato ang YouTube, dipilit na noon na. Tawa daw. Nakabalik na, nakabalik. Reaction ka, stroke. Bito mga katropa, para sa nindot, uy, na-stroke na po, Gab. Para sa nindot nga, uniform, No, nindot niya. Kini mga ikan office uniform, mga sportswear.

0: Kung man pa nga mga garments kailangan ninyo, di kalidad may kailangan mo trabaho, di basta-basta yun, kasaligan ni mo, no, ang Sunrise MPC Garments na may gala, na imutan diyan sa may puro katuparan. Teachers Village, Barangay Bagupo South, Tagum City, mga kaisunan. Pulsa! Pulsa! O, ang inyong gipangintasan, mga igala, gusto mong mula ang labi na sa mga di taga-Tagum, niya muari mo, Tagum! Pananitan, muari mo kay, makigimamat ko ni Katropang Arnel, kuyawa na to na. Mapugusin ko palitso na nabay. Pero na ako, i-recommend sa inyo, bito ka na musuroy mo, malitan mo, at tumuog, mga tumuog, kuan, enchanted, dinuyan, ana. May lakaw ninyo din sa Mindanao area, o nabi na din sa Davao, Caraga Region, or Mati City ka, mga igala. D.I. DM's Car Rental Tagum, barato, mga katropa, no? Punta ka, pangitaan nyo sa Facebook, naras Facebook, DM's, no? Delta Mama, DM, niya, kung ano yun, apostrophe, unya S, mga katropa, DM's Car Rental Tagum. Gikas 500, paingon sa, kung sa pili budget ni mo, naana diha, mga katropa. Gikas sa, ikaw rin makasakay, duha mong manakay, ngato sa, daghan mong manakay, na ilay-ilay, na iklasi-klasi diha, sakyanan. Duha ng ilang opisina, diha, diri mga igala, sa kanto anang paingon sa Cristo Rey, na diha sa may mangkilam, pioneer pa na, and diha po isa may igala diri sa, kalimut ko ni usaka address, ako tong tultulon na usaka address, basta, kung ano na, kanang, duha na ilang Facebook. DM's Car Rental. Unya, saan to pong mga mag-uuma? Gitakaan na ba mo diha? Sa inyo may galang siging litok anang filior kay istimburer ng inyong mga humay diha? Gamitin na may galang Latim Gas G. No, Latim Gas G Foliar Fertilizer. Talong tulya. Latim Gas G. Ang Latim Gas G, mga igala, nasaligay, gisaligan na sa mga kaigsunan na ito. Kamu diyan ang taga Leyte. Kasi mo diyang nananong may gala. Add to mo sa agribet. Pangutana mo na mo yung Latim Gas. No? Kay pinaka the best may galang gamiton. Ang Latim Gas Foliar Fertilizer. Bugat yun mga gala ang kuan. Ang sini? Hindi ba ang imong abot? Unya na kaninod pag kay pagsuot mo sa imong baligyanan. Tawagon ka, Bus Amo! Tawagon ka mga katropa, no? Bus Amo! Magpakilo ko sa akong humay, be! Di ba sa basta, pag timbangan na, maguba, may ganang timbangan. Gumigan kay bugat kayo, ang imo may ganang tinggas kayo, ang ani. No, muna may ganang gamiti og Latim Gas. Mapalit na sa nang dilibutika ha, mga aggregate supply nationwide. Pulsa! Sa magpalad na ka nang inabuhi pa ko. Kanang nangawat og billions, trillion, nga mga angel na sila? Ingon si Moises Cantillas? Og sila karon na hadlok og si Marcoleta mabalik sa Blue Ribbon Committee. Muna gusto nila ilisas kay Tano. Jeneline Andrade, good day sir. More power to you. Funny kayo ka sir. With love from Orange County, California. Ma, di ba yata ako maka-abroad ma'am sa may Orange County? Sa to, St. Mary Magdalene Anglican Church. Ang buto asal to napita. Naman to invitation yun sa una, niya dito niya. Mahadlok man kumubiyaan ni Pilipinas. Balang yung anira ni Pilipinas, may mahadlok kumubiyaan niya. Pinood lang. Yung hayay, mang ilang pare dito gab. Itong naapokos Anglican. No, hayay, mang pare dito gab. Kay sildado man. No, di man pariyan din nga magkabuang kag pangitag blisinganan.
1: Secret.
0: Dito kay sildado magad, libre kaon. O, nana kay, kuan. Pero ako mo dayon ato kay bisa nyo na anira lagi ng Pilipinas na may iapon po yan. Ambot mo ni atong nasod mga igala. Sige si Maria Eleonor Yap. May buntag niya. Marieta Damasco. Good morning, Katropang Arnel. Maayong adlaw. Spirit 250 ako intimbaya ko nga po nga si Momoy Undot Flores. Ginag birthday karong adlawa. Anaw sila sa imong programa. Salamat ka tropa ang Arnel. Salamat at happy birthday. Nang karoon mga ikala ito para yun nun. Ito isgutanan. Karong adlawa, no? Karong adlawa ba'y mao ang pag-convene karon sa impeachment, kuhan kining impeachment court. No? Kundi in mga ikala, mulingkod as mga judges, mga senador. Ang ila karon ba'y nga giduot nila si Kaitano, gani ginapalutaw nila mga igsoon, nga kini magaigalang pag-atake o shooting maigalang nahitabo sa Senado is fabricated or gisabutan or stage mga igsoon. Mamunay karon nga ilang ginadamay gani maigalang ang kredibilidad ni Kaitano diya. Kumbaga, nahibalos tanan o nagpagulasan mga igala pamahayag si Kaitano ni Ana mga kaigsoonan. No? Ilang ginatira karon ang credibility ni Kaitano kay hadlok sila mga katropa. Ngayon naman, solid manggod pa karon ang nasa Duterte. Sinado, nga tuwa may gala kita nila ang lining nga tuwa dito kang Sara. Kini may gala, ang huna-unaon mga kutayos uban, gitingal nagkwarta. Ayaw sa. Kaya una sa tanan, atong basahon ang prestada kung si Sara ba ang dunay capacity nga mubahog. Imagine, dili ba yan siya, dili ba yan siya may gala admin? No? Ang iyang budget mga igala, nag-agad lang na karon. Kung 800 mo man kabot 1 billion. 800 naman siguro, 800 million naman siguro. Nag-agad lang na may gala kung unsay giaprubahan sa mga congressman kang gamahanan, no? Sa 2026 General Appropriations Fund. No? O General Appropriations Act, o ga? Kamara ba na eh, kwan? So, naaba siya in a position to do that. Actually, kini na itabo karon nga maadto ka sa yanong tao o even sa business sector, no? O iyong manusap may gala sa mga politiko, ang umanang pagkahilom lang. Sagpa ni sa Marcos administration that in spite sa iyang pagyabu-yabog kwartag sa Pilipinas mga igsoon, dili gihapon ingon kadako niya na ang iyang rating. In fact, siya rin na lubong si negative. Diba? Daghan mo pwedeng irason, pwede mo muingon niya, data raman na, sorbe raman na. But numbers doesn't lie. Numero good na. Pag ang numero mo pabor sa inyo, ang kuno ninyo. Pag ang numero mo pabor sa inyo, itrapo ninyo, ipahid ninyo nga to sa uban. Kay master ba ka na? Master ba kayo na nga kong idol? Si Auntie Claire. No? Nila paro sa ila may galang naong nga luyo pa man may gala sa mga isyo, wa bang gani mo tingog si Sara mo nang ilan ang tirahon karon, gusto nilang patingugon ahead of the trial. Di ba na pwede, no? Unya kini mga vlogger pong binayran, sigihan sa nila may galang sugnod ang mga tao nga o kamo DDS gyapon mo nga wa bang gani na mutubag inyo nga gilabanan. In the first place, asa man siya mutubag? Sa Committee on Injustice? In the first place, wa pagasugod ang impeachment trial. To added to ang ilang plano nga mutubag. Ningon na mas bibisara ana. Si Piatos, si Piwi, si Chippy, si kuan kini nga sa ni kanang siga si Muncher si Nova si Buy Bawang si Dragon Seed si Halo-Halo o uban pang mga chichirya mga higala dito na nila ipaila-ila sa impeachment trial. Kaklaro, ana? Ay, ano diba mo maminaw? Ano gusto mang ganun yung karon matubag? Nga naman, kaya mo nga ano, gusto lang lubagon ang inyong suporta. That is plain and simple. So, naka-assign karon nga ang trabaho nila si Kaitano kay para mailisan ang majority. No? Naay naka-assign karon nga ang ila may gala is psychological attack ngadto sa mga supporter ni Sara. Nga kesyua mo tingog, but pasabot ko no, tinuod. Dili! Bisang pag di ko supporter ni Sara, di basa ko ninyo mailad. Nga unsaon man niya pagtingog, nga wala pa may proper venue, nga mo tingog siya. Asa man din ang proper venue nga mo tingog siya? Klaro, ana. Impeachment trial. No? Dili pwede dito sa... Ala nga mag... Mangampanya siya dito sa tagabutar ang kongresista. Oh, tayong basa. Paminawa ko ninyo kayong istorya ko. Pwede din na. Di ba na pwede na? Pag dito sa siya may gala sa Committee on Justice nila Luistro, banatan man siya dito, pwede din siya mang... Pwede din niya i-cross-examine si Madriaga. Di ba po pwede? Di ba? Si Trillanes, pwede din niya duulong si Trillanes kung sagpaon may gala o papel nga. Oh, tanawan yung original ka papel na nang imo hinimo man ang imong papel. Oh. Pwede din na. Dili. So asa ba na pwedeng buhaton mga ikala? Dili ang pagsagpa ah. Dili literal ang pagsagpa, kundi dili ang paghikyat sa ebidensya. No? Pag, gamitin niyo utok, gamitin niyo common sense. Wala nagpasabot nga nakapresent ang ebidensya si Trillanes. Wala nagpasabot nga nakapagawas na kunuhay og ebidensya ang AMLAC. No? Wala nagpasabot nga naanak kunoy kuan si Madriaga. Wala nagpasabot mga ikala nga guilty na si Sara. No? Ngayon naman, due process man kahani. No? And in due process, mga kaisunan, each side has the right to be heard. Pagunta na, mayroon na sila nga, gisikyan ba ito na sa imbitangan, hindi mo matambong? Sa ako lagi pagtambungan, hindi man na mo yung proper venue, nga iyan tambungan. So, hulatanin nyo ang Senado. Karoon kayo na pala ka sila, Senado, hindi lagi pwede sa Senado, kayo nasa kay Tano. Paranoid mo. Nga kung ingana mo ka paranoid, mas lalo nga makita, nga makita o mulutaw nga mulutaw yung inyong tuyo, dili gyud ay anti-corruption. Dili. Anti-Duterte lang yun mo, plain and simple. Alright! Alasya, 8:16 sa magalagdag na sumunta ka, Jutlang. Mubreak us ako. Kay kakapihon kay ko. Timblas ako sa Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Sa ato pagbalik, 788, may gala ka baga viewers na to, 800 viewers. Good morning to you all.
2: Good morning.
0: Audrey, may gala sa YouTube. Ay mo kalimot, mag-Santon Plus Gold lagi ta. Para nindot may gala itong pamatyag. Mubalik ko, mga katropa. Kung mabilin ako, ang di mabilin na may gala, ay iyan ni Padre Flabby. No? Sa mga nagtanaw niya, si Kuya James, Diulan Gansa Balkin, Onim Limgano, Michael Riquelmir Riubal, Arturo Idquilia, Jairo Sintis, Arturo! Sir! Mato kong nueva persao niya. Buti lang kong humba.
3: Pinawa!
0: Tukoy lakap. Alas 8:17 na may galantag na sa bundag. Balik ta! Human lamang ni Kajutla.
2: Bullseye! Bullseye!
4: Kanya to, a 5 pesos. Makagusirin ako. Pan, sapatos, uban pa. Ang talon, o greno, pintas.
3: Ha? Karoon din pa?
4: Karoon, dili na. Kaya na CCTV.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Punta ganda na niya, takaroon din niya sa Barangay Pahitan, Quezon, Bukidnon na niya na biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
2: Gwapo, sinaon-taon ting ka sa bunga.
1: Nya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
2: Kung mga silingan ko din, gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
1: Kaya na kami, salamat.
3: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
4: Bahin sa harvest? Dapo ko ka harvest, tamon sa Crop Gold.
1: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
4: Gold? Dapo turog, dapo pamunga tamon sa Crop Gold.
5: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
6: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles,

0: Pasado a las 8 bundad balik may gala sa tubag ba nagmanuban sa tulumanong busay o kini may gala bahin ato kaninyo sa premium D3 ang imong premium food supplement batok sa mga viruses and bacteria ang premium D3 mga katropa ando na kini VCO
1: thank you
0: na thank you naman ka ando na kini mga higalay moringa seed oil o ando na mga higalay vitamin D3 200 IU mga katropa no anti-cancer ni o makahatag ni may galang instant ni energy sa imo mga igalang pag-inom ni ini mga kaigsunan. Mapalit ni may gala sa mga butika sa atong clinic by dala check up na po o diryo sa station may gala mapalit na ang premium D3 mga katropa gama ka na may gala sa yes to health mangitalang ginadatak niya nga yes to health mga kaigsunan. Si 20 Mayo 2 Grito na ko si Madam Sorenia Bailuanon nga dato sa Talaingod. Uy, dinot na mababahin tas kadato ang ating aligay. Dato naman na, no? Kita kay pobre pa man. Dapat mababahin tas kadato, anabay. Oh. Romeo Carillo Lobiano, good morning.
2: Good morning.
0: Oh, Onim Limgano, good morning, Sir Arnel. Atat sila nga patubagon si BP, Sara, sa injustice. Kaya ang ilang plano, isight in contempt. Di lang mo gani, no? Kuan na to. Bibintahan na kay wa naman human naman kailangan kay ako sa ning replyan.

0: Si Tessie Bancori, Esther Ellie, Evangeline M. Milvar, mga kauban niya, mga sani, mga sungayan, sabi ko no. Muli ang comment. Tessie Bancori, Christian Antipayo, Marites Lovido. Good morning, Cleo. May buntag boss no, buntag Nora og Gliserio boss, may buntag ya.
1: Good morning.
0: Nora og Gliserio sa Davao. Si Ma'am Viena Hinita. Good morning, katropang Arnel. Minaw tag live unya sa Senado. Nindot niya ron na makita ang katag sa Committee on Justice. Yes. At ang isa din niya na may gala din sa ato ang YouTube channel o din may gala sa Facebook page ang live. Si Nisrin, Sir Arnel, wala pa ka nag-mention sa name ni Auntie Claire, ni idol mo. Kabalo na ko ako na ni Tubag Daan. Wala pa. Ayaw sa si Auntie Claire, papila-pila, ugmana na siya. Eh, lain kayo Lunes, siya mo una. Wala, human na itong adlaw. Impas na ito mga kaigsunan. Lorenz Sardane, tagpila ang perpis sa Santon Vitamin C. Tag 7. No, Ma'am Lauren. Tag 7 ang Santon Vitamin C na Anas Butika. Tag 7 pesos lang ang kapsula. Emsol Duitis. Good morning, katropang Arnel. Shoutout sa taga-Kandihay Bohol na nagsaog silang kapistaan ni Senior San Jose. Ugma pa di ay. Ugmang Adlawa. Ay, tama din, no? Marso 19. St. Joseph, mga katropa.
1: Pulsaan!
0: Eh, dalita, may gala sa dugang katikaran. Karon, balikan na itong mga igalang naitabo sa Senado. Kay, ginapagawas magod karon mga igala, ngining mga, gingon nila mga conspiracy theory, nga tinuyo, aron ko ng mga igala, nga maka layas, or maka hawa, mga igala, si Senador Bato Ronald, Senador Ronald Bato de la Rosa. No, gitubag gini mga igala, gitubag ni Cayetano, no, og gani diri nga tungyatong nakalabay Biyernes ato magipakita ninyo nga kaning kabakakon mga igala sa admin gani. Ingon si Bongbong, wala kunoy NBI nga naa diha. No? Kay gipahawa kuno niya, gisugo niya ang direktor sa NBI, gisugo direktor sa NBI. Matibag. Pero pag himan-himan di ay, naaman di NBI. O ilan na pong gi-twist na po nila karon nga, ang blame, ilan na siyang gipahid, mga igala, nga to kang aplas ka. No, kaya sa Sergeant at Arms, kang mau aplas ka. Ang pangutana, una sa tanan, na magkaknadaan, gumikan kay, ingon na presidente, wa dihay NBI. Ingon sa mga igala si Matibag, wa dihay NBI, kaya gipahawa man may. Karon, kay kumpirmado mga mga igala nga nagpabuto ang NBI. Ang ila lang karon mga igala ang gina 2-ish is ang kini mga igala taga USAA or Sergeant at Arms sa Senado mo ay una mga igala ang gapabuto. Pero it, they cannot deny the fact nga naadi ay taga NBI. Yan na po ilang mga igala ang lusot karon lusot. Ay na lang adi na siya regular. Sumula ng gawas mga igala nga ang driver ilang gilaglag. Himo na lang full guy karon nga matod pa, volunteer. Alpa. O ga-drive lang. Oh. Nga di gani ko nung may gala kabalo muhawin ng pusil. Kay matod pang matibag, pinahawak lang yun.
2: Pinahawak!
0: Ayaw! Karon, nagpositibo man lagi mga igalas gunpowder residue test. Ha? Nagpositibo man lagi. Ang test na ingon, may gala kagabi. Iman siguro ito ni Gawas o kagapon. No? O gang test yung ingon, nagpabuto man ka! Nawara na yung kabuuan ninyo. O niya, gusto ba sa NBI, nga sila sa'yo mo imbestiga? Pagka nga baga ninyo dagway? Kamu na eh, involved? Mucho in pagin mo sa investigation? Kumo kay National Bureau of Investigation mo? Or nabuang inyong investigation?
2: Ayaw!
0: Paminaw na ito, may gala si Senator Alan Peter Cayetano.
1: XFM Katropa.
3: So, paano mag-iimbestiga ang NBI kung sila mismo ang iniimbestigahan?
0: Yes!
3: Diba? Tandaan niyo po, paulit-ulit sinabi sa amin na wala sila sa aming premises at wala sila sa GSIS. Nangako din ang NBI na bibigyan kami ng kopya ng warrant at hindi naman kami binigyan ng kopya. So, hindi pa namin nakikita yung warrant. So, paano nila sasabihin sa amin na dapat ay dinetain namin si Senator Bato?
0: Mm.
3: Even assuming that we have the power to detain him. Number three, they promised us an investigation dun sa mga nakipaghabulan na agents nila noong Monday.
0: Mm.
3: Hanggang ngayon, wala yon. But idadagdag ko lang, yesterday, sinabi po ni ng DOJ Secretary na alam nila ang pagkilos ng NBI noong Monday at Wednesday. So of course, that's the first time I heard na alam ng DOJ yung pagkilos. Then they announced mag-iimbestiga sila. Baliktad ata, you should be part of the of those being investigated. Kasi iniimbestigahan nga yung ginawa ng NBI. So kung alam nyo, ba't hindi kayo nagsalita? So paano mag-iimbestiga ang NBI kung sila mismo ang iniimbestigahan? Diba? Tanda nyo po, paulit-ulit sinabi sa amin na wala sila sa aming premises at wala sila sa GSIS.
0: Alas 8.38. Correct. Pabalik-balik, inaiwan, even in an interview may gala sa telebisyon, ni Matibag, paano magpapaputok yung mga tao namin? Mami, wala nga doon. Gab, ganapa ka itong video, Gab? Itong sa Bernice na itong i-play? Nga, gi-interview siya ni... Murag sa... Kuwanto? O. Oh. Katong nga ilahan ni Claire. O, ilahan ni Claire. Isal otra ko tabi. O siya ingon niya. Hanaman ito yung ingon niya. Ma'am, paano magpaputok? Wala nga ang tao namin doon. Iyan, ito ngayon. So si Matibag, numero unong bakakon gina.
2: Ito
0: question na Matibag ha. Bugado mo niya, bugado. Question na Matibag, question. Okay. Sino silang side-side ron? Amo Eli Bill na muna, Eli Bill.
2: Ito
0: Huwag mo kung naingon, nangutanar ako! Makakonday ka, Matibag? Oh, nangutana ako, ha? Pangutana, di ba na makalaybil lang? Nangutana ganita! Nangutana ka kay... Ingon magukang... In a national interview, in national television, ingon magukang... Why in BI dito? Unya karon. Gilaglag baga kang declare. Si anti-clear may ingon nga, nagpaputok ang USA, gumanti ang NBI. Di mo, do? Ito ay NBI dito. Ano ho, kang baka ako?
2: Ito ah!
0: Mayang buntag ni Rubilene Bilusino, kaysa ka ni Gab, yung siya Gab nga, Sir, morning, idol, guwapo. Pasig senior na po dito.
2: Ito ah!
0: Sinaw?
1: XFM Katropa.
4: Ng baril ang mga taga-NBI.
5: Ma'am, una-una, wala nga taga-NBI dun eh. So wala po magpapaputok ng baril na taga-NBI.
0: Awa ka, baka ko ni Ma'am! Oh, sige, balik!
5: Pung pupunta doon na NBI.
6: Agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms, Mau Aplasca.
0: Sige!
6: At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI.
0: Oh, wala magkasinabot sa script ang mga kurukungho. Iyaw mo na. Oh. Hayagan ang pamaka. Binuang ng inyo. No? Ingon ni mong amo baya, we assure niya ang mga Pilipino. Di ba? Basigi blind sa ninyo's BBM. Pero, di ba kumutuo may galag, presidente ka, i-blind ka? Kamu, kamu kuno bay. Kibasin ba, basin deg, sige mo kasuko ni BBM pero ginailad na din siya sa mga tao, ani nilang Matibag, no? Nilang Francisco Bida, no? O ka ng mga Alipores nga nagpalibot niya, mo na yun ay gaman karos Pilipinas, hindi na yun sa BBM. Okay, busy siya sa iyang work. Sa pa'y work niya, pod? Busy siya may gala. Sayang gimbuhaton, o sa paiyagi kabisihan. Di ba? Kay, firm man siya may gala, nga ni-assure sa mga Pilipino, nga dili, o wala gilabot may gala ang gobyerno, o dili ito hinimuan sa gobyerno. Pastila, no? O niya karoon, mga igala, ingon si Matibag, Ma'am, paano nga kami magpaputok?
7: We
0: paano nga kami magpapaputok na wala ang NBI doon?
2: Oh!
0: Unsa garen?
2: Oh!
0: Na bugto pa na imong ngala-ngala o sa sige ni mong siya o.
6: Oh!
0: Ay! Nga gano'y gilag-gilag niya ang tikler. O sa ba na yung maigala? Pag-meeting ko naman ba eh, bago mo mag-atubang sa... Balik ka.
2: Sige, dahil
8: wala na... Walang baril yung mga tao po.
6: Walang baril ang mga taga-NBI.
8: Opo, wala po.
6: Napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI.
0: So, doon ka bakak? Unang pamakak? Wala nga ang taga-NBI. Paano kami magpapaputok? Iwala nga ang taga-NBI doon. Ingon si Matibag. Pagtingog ni Auntie Claire, ingon si Auntie Claire nga, naunang nagpaputok ang usaha si Mau Aplaska at gumanti ang taga-NBI. Ibig sabihin, nandun sila. Kailangan sa Miguel ang magpaputok at oras pikas planeta. Tulong mong mga hanggaw. Oh. Ikadawang pamakak. Ingon Miguel as Matibag. Wa ako na'y pusil ang NBI. Pero kung si Auntie Claire nagpaputok, basig sintergan gigamit.
6: Pinawa!
0: Basig kung hanggang katong haso-haso mo gigamit. Single shot, double impact. Ha? Kay, ang nauwawa na ni Megala, o samot nga wala ni Motuo, ang gali is, dili ninyo pwede inon nga, ang sinait magod, nagituyo magod nila, dili ay, di ka kaingon na, wakay ilikon yung ebidensya na. Una sa tanan mga igala, kung tinuod pa, nga walay NBI dito, mga katropa, dili ni magkasala-sala, kung di ni mga igala magkamuritsing ang ilang script, tanawag, ikan sa presidente, kang Matibag, kang Antikler, wak mas sila magkasinabot. Unya, kinidae si, sa DOJ, kay abin ni mo, kineng NBI, under ni, sa Department of Justice. DOJ ni sila. No, dili ni sila under sa DILG. Under ni sila sa DOJ. So, under ni mga igala, kang Sekretary Francisco Bida. Bida po ni si Bida. Kabalo man daw sila sa operation na to. So, kinsa man yun na makak nila? Si Matibag, si Claire, si Bida, o si BBM?
6: Bida!
0: Oh, alas 8:44, Bulahan, gumikan kay na-secure ko no, mga katropa ni SP Alan Peter Cayetano ang CCTV. Doon na sila'y kopya, o doon na po'y kopya mga higala ang kini mga higala ang taga-ang mong imbestiga. Ang nindot, ani, kamo taga-DOJ, kamo taga-NBI, apil man mo sa imbestigahanan. Una, himuon na to karon nga benchmark kini mga higalang giingon ni BBM nga walay taga gobyerno didto. Alright, gi-assure ni ang katawhang Pilipino, no, supporter man niya o dili, iyang gi-assure nga walay mga NBI, walay taga gobyerno didto, gitawagan pagani daw niya. So mo na atong panghawakan kay iyang gipaniguro nga to sa mga Pilipino karon pag-abot kang Matibag mga higala, no. Unang interview, wala gidaw, no? Wala dito, wapoy pusil. Pero mayroon may galingon, wala dito. Kadugayan nga na-establish, kina-ada dito, niingon sa ngaway pusil. Nga karon kaya nag-positive man yung mga igala lagi sa gunpowder residue test. Nga nakapabuto mang gipot siya. Nga wabang kahit inilugay armas na hitabo. So asa man sa dapit nga pabuto sa CR? Ha? Matibag? Oh, ayan na lang nito i-apple si Claire kay makalawgaw na, makalawgaw man gina si Claire. Ingon sa si Bida, may gala, no? Si DOJ Secretary Bida, pur Bida saan, nga, kay bao kuno siya mga igala sa operation ni Adong Lunes. Sa ato pa, if naan mga igala wa magkasinabot, no? Nga, kini mga igala pamahayag, nga musumpaki nito, sa assurance nga gihimo sa presidente, dili ba nga angayan sa silang imbestigahan?
9: Pulsaan!
0: Di ba mga igala nga angayan sa imbestigahan kini si Matibag?
9: Pulsaan!
0: Si even mga igala, si Bida? Pero lisod kayo, kuan, lahi kayo may galang tirada ron. Tingala ko ba, dako akong pagtuo ka kini mga tawhana, may galang mauna ni magbuot kang BBM. Kaya bisa may galang sa mga kapalpakan nila ginihimo, may galang, di man siyong katanggal sa BBM, mananita na si Anticler. Kadaga nagbakak, gihimo ni Anticler mga igala. Nalubog nalas kalimot katong iyo na, hindi po sila magkaibigan ng Pangulo. Pero ang himan-himan ay may gala, gahag-hag tos prangko mabantaw si BBM. Tito pa itawag. Oh, so bakak na to. Mga katropa, kasi gaingon na to. Anticler. Ingon si Anticler nga, ang nahuli ko no, doesn't mean na aristo. Giusab na ni Anticler ang meaning. Pero matinga ka, nga nung naapa na siya diha may gala, ngawa naman yung lami, paminaon, kung nakasamot lang sa kapito sa Pilipinas, nakapasamot sa kaalingasas palibot, nakapasamot mga igala, sa kainit o guwadyo, di igyod maka-unite mga igalag Pilipino ang tingog ni Anticler. Pero nga nung naapa man na diha, pasigwa na po ipakabanaan atong presidente may gala kay now you see, now you don't, mampun, lulubog lilitaw, mampus BBM. Ano na rin mo makita, manghatag kung bukas may gala ng 10 kilos, dahil alsaan sa pagkahuman, mawanasan. No? Well, unlike ang bigong sa una ba nga, karong adlawa, naadiri. Kita ni mo, duwag atapok media. Bipiti, actually mga igala, pinaka-busy ang media panahong digong. Diyan talam mo. Kamil kayo mga igala sa Dabaw sa una, mga hinaot yun, hindi siya muuli. Nga naman, dako ang trabaho na mo, basta muuli siya. Kay bisakasa siya, balita man. Nga, kasapa namin sa muang news desk sa National. Nga, di bigak wag balita. So, muabot daw si Digong na info. Muabot daw si Digong kadlaon. Ato sabi mapunta kang si airport. Pumaabot ni Digong. Karoon kayo murag pinili na makauban media, no? Nato kay bisan na ay RTBM sa una, imbitahon man may, no? Imbitahon man mga local media kung asa si Digong. Kunya alos yun na kadaadlaw, laing lugar, laing lugar. Naputol lang to panahon sa COVID. Hindi naman kakalakaw-lakaw lagi. But before COVID, aperting haguan ang mong panahon di gong eh. Karon, ang buti, eh, makita na ko may galamay laman si Marcos. Kabantay mo, iparaw din nyo. Sa isa kasimana, kapila siyang pakita. Mga kaisa ka doha. Di siya mga mo-appear. No? Pagka ipit-ipit na, kaya wala ito yung mga naitabo sa Senado. Di ba ito siya mutunga? Asa na siya paingon? Alas 8.50 na. Namatay pa ni Senador Alan Bader Cayetano na secure nila mga igalang CCTV. Dapat NBI and because ang inyong mother unit or inyong mother department is DOJ. Come on, duha. Dili mo angay mag-imbestiga sa inyong kaugalingon. No? Self-investigation inyong gusto? So, kisa pa mo gawas aning sadaan? Kamo? Di ba? Saan ninyo magpatuo na mo? Nga, tama inyong gisulti. Nga ka mo mismo imbestigahanan. Nga ka mo sige imbestiga. No? O saan ninyo magpatuo nga? Kanang tama mo. Nga, ka mo rin may kaimbestiga sa inyong sarili. Naturalmente, why tao may galang nasa mayong huna-huna nga mo inflict o kaugalingong sakit sa iyong kaugalingong may galang lawas. No? Nobody in his sane mind would inflict pain. Nga to siyang kaugalingon, may son. Why tao? May gala. That he will throw himself under the bus. Iyang ilaglag yang kaugalingon. Panahon si ipit-ipit. Gumikan kay ang natural instinct sa tao, survival. Ang natural instinct sa tao, mulusot, mahalag, maipit. Ito ba na, mga katropa? Ito bukang bato. Kung ikaw na adit to, eh. Kay bawa ka may gala nga, anytime di ay pwedeng maingato ang Senado, would you still stay? Mangita yung ko ba maagi? Bahala mo riyan. Bahala mo riyan, basta mangita yung ko ba maagi? Oh. Because in the first place, kipangayuan di ay moog warat o baras, gikakupya sa waran? Walay mahatag, nga nung wala mo'y mahatag? Ang pangunta na, nga nung si Trillanes na ikupya? Eh? Unsa di ay si Trillanes? Ang NBI walay mahatag dito, wala sila nahatag sa Senado. Pangayuan silang Alan. Pangayuan silang SP Alan nga tagae may kopya. Kay para pwede na muna ma-detain din eh. Kina at least na nang kwan. Wala ka po mahatag. Pero nga nung may sariling kopya, si Trillanes. Samantala sa publiko, kung nga magpresent si Trillanes o Juan, actually ang nagpresent sa Juan Antobares, sa public, si Trillanes. Nag-confirm na lang ang ICC. Nga yes, it is from us. And then later on may gala, gibutang nila sa wanted list si Bato. But human na, nga nagpasikat tong sigag mata. Nga, otro pong tuluka si Mana naglublob sa Senado sa una. Ay, nako. Ano natin yung katika? Alas 8.52 na paminaw sa natos kay Tanobe.
1: XFM Katropa.
3: I'd like to clarify na agad-agad sinecure yung CCTV sa Senate. Marami pong theories, marami pong haka-haka. Marami nagpo-push ng narrative, no? Isa sa unang sinabi sa akin ni Secretary Gilbert Remul, ni Secretary John Vic Remulla, ay pagdating sa Senate, we will secure the Senate, we will make sure that everyone's safe. Sabi niya, Senate President, or kilala naman niya ako, so sabi niya, Alan, please make sure may access kami at na-secure yung CCTV. So as soon as I saw the Sergeant at Arms, sinabi ko na parating dito si Secretary Remulla, make sure that in front of them, makita nila yung CCTV, tapos may dalawang kopya. May kopya tayo, may kopya sila. Pangalawa ko sinabi po sa Sergeant at Arms, of course, mabilis po to. So as far as I can recall, joint investigation to. Kailangan full transparency. Hindi pwede natin sabihin jurisdiction natin to, so tayo lang mag-iimbestiga. Klarong-klaro po yon na sinabi natin na to be transparent at naibigay ka agad to sa PNP at DILG. I'd like to clarify na agad-agad sinecure yung CCTV sa Senate. Marami pong theories, marami pong haka-haka. Marami nagpumunta.
0: Oras may galado na kita ay 54 minutos na pasado, alas 8, Gab. Karoon pa ko nabasa na ko, Gab, nga naka-hook up na is bukid nun. Karoon pa na ko nabawa. Alas 8.54 na, ang takna magaigala sa buntag. Tawagin siya si Kuan Bey, unsa ni? Tawag ato si Katropang Rambo, no? Sa Senado. E mangutana ta karon, no? Kung sa'y katikaran diya, kay karong adlawa man, mag-convene magaigala ang impeachment trial mo ng kamuniha. Nga si Gigrali, nga Sara Litisin, paghulat mo. So gusto ninyo karon dayon? Well, una sana naglangan-langan ang inyong Secretary General sa House of Representatives. Ha? Ambot og nganong giingana na. Adakan pa ninyong mga pasakali eh. Tung ni agi gidesisyonan nila may gala anang hapon. Giapas gyud ang pagkagabi mga igala. Gipasa sa Senado dayon. Kining karon gibutaran nila may gala atong pizza 11 sa hapon. Gipasa nila 13 pas alas 8 sa gabi. Nga naman, wala na nanambok. Diba? Unya, grabe mo makasinggit din ang inyong mga supporter das dala, no? Sa realitation! Isugdan. Isugdag, bakukan ng mga utok. Mga ha? Paghulat mo! O karon mag-convene mo na may gala karong adlawa. Mangutana ta sa Senado karon gabi. Kung siya ay tirada karon diya. Baliog ko kang katropang Rambo Labay. Alas 8.56 na may galagdag na sa itong bag para gumanuban. Ay mong kalimot mga katropa, kinalan nga naka Santon Plus Gulta. Ang food supplement for healthy body and stronger immunity. May buntag di ay. Sa itong mga katropa, Dris Bukid Nun. Good morning!
9: Good morning!
0: Sa iluwa kayo. Wala ko mapansin ganina kay naka na akong cellphone nakatutok naman kung sa akong FB Live. Yung mga ginahimo na akong monitor so ang mga messages din na ako na mabasa. May buntag ka ninyo tanan. Mga katropa na ito na Mino Dream Egala sa 101.7 XFM Bukid Nun.
9: Good morning!
0: Ay, good morning! Diyas at mga kaigsunan na Adem Egala sa mga kapalingkihan. Adem igalas mga kabalayan. Kaya sila mga umahan karon. No, asa man mo na imutang sa mga tindahan na minaw karon mga igala sa XFM, mayong pagbalik kay sikay ninyo. O ginautangan na mo may igalas kapis kay sa panlawas o panguna-una. O kang grasyag panalangin sa tulabaw nga magkagagahom, may mudanag ninyong tanan. Mga katropa, mag Santon Plus Gold na gumikan kay kini mga igala. Ang Santon Plus Gold, usa ka food supplement nga makahatag ka na ito may igalag healthy nga body o stronger nga immunity. Doon ay mangustin at doon ay ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Aga Santon Vitamin C, o I mean, kining Santon Plus Gold, nindot ni i-partner sa Santon Vitamin C, mga kaigsunan, no? Kung may budget ka. Pero kung wala, okay na na, may gala ang Santon Plus Gold. No? Ako ang ginahimo, kay tag-isa raman ako, isa ka kapsula nga premium D3, isa ka kapsula sa Santon Gold, and isa ka kapsula nga Santon Vitamin C. No? Ang benepisyo niya na, di na tamaguna-una nga, madato ramang kuwana na, butika. Dili. Ang benepisyo niya na, mga igala, para sa imong kaugalingong lawas mga kaisuna. Nga naman, si butika ba dahil ang mubaskog? Si butika ba dahil may igalang ma-healthy? Si butika ba dahil ang malikay sa sakit? Dili, ikaw man. So, mauna may igala, no, ayaw kalimot diha, Santon Plus Golta. Mapalit ka na may igala sa naguna mga butika sa inyong lugar, nationwide. Alas 8:58 na, negative. Di mo tubag. Ngano ka, no? I-text ina nga sa XFM tagong magbukin nun. Mga yung report. Gikan sa iyahag. At kaya pwede man daw tayo siya matawagan. Malang maghangak. Gina-cancel. Basin og nag-interview sa ba? Basin po, no? Sige, tagaan na itong chance. Tawagan na ito niya. Bullseye! Bullseye! Alas 8:59 na may galandag na sa itong pagpanagumanuman. Nan, sa duga pa na ito, mga igala, mga katikaran. Pulsuta na sila. Baliw ko sa paluap. Kay, ginainitan karon mga igala lagi, kinis kay Tano. Na yung mga membro mga igala sa mga socio-civic group nga nanawagan karon nga dapat mga igala muna og siya for delicadesa ko no, kay Pro Duterte ko no, si kay Tano mga katropa. Pero ingon si Ridon nga dili man magmatter kung Pro Duterte unsa kay

0: 1997 ang iyaha 1935. Kana murag delikado. Pero pareha mo og pareha magamog civil code, pareha magamog penal code. Pareha mo kudal gibasa, pareha mo nagtake og exam. So ayaw kami no sinag bikas. Makita ng katag sa pag-lay down ninyo sa inyong mga oral arguments ya. No? Sa inyong mga argumento diya panahon sa kini mga igalang kuan? Kini trial? No? Okay ba na siya? Inabugado na siya may igalang mamayag batod ba niya nga let the evidence speak for itself? No? Bahala pa kuno, hindi na mag-matter kung kuan ba na sila kanang Pro Duterte on sa ba? Basta ang ebidensya may igala, musulti kuno na, oh, tinuod ba na mga katropa? But overconfident. Nga naman, kita na rin ka sa ebidensya speakers. Kita na rin ka na may ebidensya speakers. Kita na rin ka sa ebidensya sa defense team ni Bibi Sara. Oh, wala. Ibaba mo, may gala nga pwede siyang dimutambong si Bibi Sara sa... kwan? Sa trial? Pwede siyang dimutambong. Pwede ang iyang... kwan? Pwede ang iyang mga tao mao mismo mga higala ay... Muri mo ato, defense. No? Pwede ba siya di mo ato? Pero aras katagbawan sa oban, pwede kayo siya mo ato. Mga katropa. Kay abogado, besa na siya. Anyway, alas 9:01 na, may galagdag na sumundan. Pulsaan! Inibahin na ito, ganin yung may gala sa Sunzone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Nandilita sa pulso ng Pilipino, kinilagi ka ron, nga doon ay 167 ko doon ka mga pare ko mismo, nga nanawagan may galang itaral si Bibi Sara. Itaral na dayon. Pagulat lagi mo. Di ba mo kahuwat? Kaya kuno may gala, wala lagi sila. So kulangan mo sa inyong evidence, kulangan mo sa inyong mga kung anong kumbaga muraman mo niaksyon ka balaka ba? Nga naas kay Tano. Ano nang ilan po mga igalang tiradas kay Tano na po initan. Sige lang kapag minaw na ito kap si sa atong pulso na Pilipino. Nanukad sa gawas katropang Larsanyo Lar XFM
1: Katropa. Mga katropa, lahat akong dali sa may puro karig, barangay Mangkilam, Tagum City. Alas ito ang pulso ng Pilipino. O ining oras sa mga katropa, ito mahinabi karon ang mga habal-habal drivers. Kabay sa ito ang topic karon. Butang ito unahan karon dali si Sir. Sir, maayong muntag, Sir.
2: Oo, muntag po.
1: Pangalan, Sir?
2: Jumil Gaas.
1: Kumusta ang pinabuhi, Sir?
2: Okay naman, as usual.
1: Apektado na ba ang pinabuhi sa ito ang kagubot sa politika?
2: Opa. Ay, takay na damay, Sir Roy.
1: Damay na gyud?
2: No.
1: Sir, ito ang karon po ang reaction, Sir. Ato na isinto sa Sintay City ka mga pari o kumbispo na nanawagan nga itaral na si BP Sara. O sa imo ang reaksyon ni sir ka apila ang simbahan?
2: Wala na sila hinungdan sir. Dapat mugin sa tuwa. Di mo kapila-pila ang reliyon sa politika. Kaya mugin na no, nga itong pag-gobyerno na bahin. Lahi ang politika, lahi ang reliyon. Dapat hindi sila magkapilapil. Hayaan na ito ng politika kung sa mga itabon. Ina ang reliyon. Padayon sila sila ang reliyon.
1: Okay.
2: Dili na nila po, dili na sila mo-appeal na kasamok doon, doon na sila kasamok na.
1: Okay, sir, sa inyong opinion ba sir, doon ay involved na kwarta, nga nung appeal na ang simbahan?
2: Ano, gini mo, sigurado yung kung ano, ay, posible man kayo nga nung diba. Kapil-appeal ba rin na sila, kung na sila nalahugan?
1: Oo, possible nalahugan sir.
2: Ay, na, sigurado lagi na sila, habudawat yun na sila.
1: Ayan, sa imong tanaw ba sir, o sa samputan ani sir, nga nagapil-appeal naman ang mga pare o obispo, aning issue sa politika?
2: Oo. Ano lang kasamok na diha?
1: Samok?
2: Samok na gano'n siya.
1: Panawagan niyo mo sir sa ito ang pag-gobyerno karon sir?
2: Oo.
1: O sa mga simbahan nga nagapilapil?
2: Oo, sa mga simbahan nga nagapilapil, unahan ninyo ng inyong reliyon. Ayaw ko pagapilapil sa politika kay ang politika nagsapilapil lang mo sa kasamok. Samok na kayo, pindagan ng samok. Ay, tapos sa tuwa.
1: Sige sir, salamat sa inyong sir. So, napatay ko. Ikaw sir, sa inyong sir. Adria, si sir.
0: Kuno kay sir,
1: So, muna itong katrupa, ato ang nahipos nga reaksyon gikan din sa may barangay Mangkilam, Tagum City, aras sa pulso ng Pilipino. Aras sa nagyos sa Pilipino, para sa Pilipinas, katrupang Lar, sa inyo, XFM News.
0: Salamat, katrupang Lar. XFM, katrupa. Sa itong pulso ng Pilipino, may ganad rin sa Bullseye.
3: Bullseye, kauban si katrupang Armel Co.
0: Alang alam, may gala, ganit mo laban na sila niya nga. Kaya ka itong malita, gibit-bit mga gala ni ilang Asidre o ilang kuan? Romualdez? No? Dito kwarta, dili. Dili to kwarta. Kwan to, fake news tong uban. Nga nagdag malita. Ay, malita, gibit-bit.

0: Katawagang soda ato may gala. Kalis. Chalice. Or chalice ba ito? O basta, gamit to simbahan. Sabi mo, may gala, isa sa pinakamahal ginagamit simbahan. No? Labi na ng... Kanang... Katawag ko agam kita kato nasa... Diyan sa ba? Box na ko. Kaba ka tagpila to? Tag 7,000 to.
1: Pinawa!
0: Ay, dali pa kita kay... mahi mo po niyang props, bali, taganahan na naman. Gamito nun, sa grado man guna, gamito nun na simbahan niya. Baha, ka na sila, magsutana-sutana pa. Mm. 7,000. Kanagaling, altar bitaw nga nindot kayo, retablo ang tawag na. Kana nasa tubangan, magaigala simbahan, no? Retablo ang tawag na mga kaigsunan. Kay bawag kisa pinakadako ng kontributor, na? Kasagaran sa mga parokya, o mga lugar, pwera na lang may gala sa Dependes Pari. Nga di mo dawat o kini mga gala ang donasyon gikas politiko. Kasagaran mga gala mo donate anang minilyon. Minilyon ang kantidad na haka ng retablo. Kanang nindot may gala ang disenyo sa altar, sa santuario. No? Politiko may gala ga donate na. Minilyon na. Depende, may galas ka dakon. Kasagaran na 20 million. Makaya ba na may galas sa mga tao lang? Dili. No, dili paigo ang halad lang. Siguro, kaya na pero tiguman yun na mga igala mga 3 to 5 years. No, gikan sa halad sa mga tao. Pero dali na kaya na ma-achieve, mga igala. Kung na-ay sobring mo abot. Na-ay checking mo abot. Gikan mga igala kang congressman. Gikan mga igala kang gobernador, gikan kang mayor, labaw na gikan kang presidente, the best kayo na. No? Oh? Kaya na magkalis kailang gamiton sa misa. No? Abay, barato na, mahal mo na. Regalo mo na, irigalo mo na sa ubang politiko. Palitan na itong kalis si Father Unya. Nanay na kabutang sa ubos. No? Sa lubot na ba? Ilan ang pa-engraven nga donated by... Gabaan mo, ano yung kalaki? Donated by Congressman Kuan. Igana may galas pare. Igana sa Umani Kalis. Igana niya, igisa niya, kanaon man na. Igbayaw niya sa Kalis. Makita niya si Lubot na pangalan may galas Diyos politiko. So di natamating ha? Pulsay! Pero lain na po na ng atong templo mga galas pag-ampo. Ang mga gidonate gikas kinawat? No, kayo ba may ngon? May gala? Ah, sag di lang. Bahala na gagikas kinawat, importante eh. Ang matilabot na, kaya ilamang gidonate na, ihimo na lang ako as ginoo. Ako sa kong gabahin o kay bawal lang kung may galang kinawat, di joke ko mo dawat. Bullseye! No? So, unsay inyong masulti niya na, nga nahimo mong kabahin. No? Dili man siguro tanan, pero naag yun nahitabo, ana. Sigurado yun ko, ana, bay. No? Nga naag yun nahitabo, ana, may galang ang mga kurakot, muhato ng simbahan, gano man. Dili man na may gala para sa ilang kaluwasan noon sa. Para bang gyapon na sa pagpamulitika, gano man. I-announce man ka sa kuan. No, i-announce ka sa... kini mga igalang radyo. Naman na sila yung mga radyo. Naman na sila yung mga social media and something. I-announce ba ka, labi na, i-announce magiging ka niya sa kuan, kining simbahan nga si Congressman kuan nag-donate atong palakpakan. So wala na, isa na sa pamaagi sa pag, kuan? Isa na sa pamaagi sa pag, unsan eh? Pakita dito sa mga tao, kuha na ang, kuan? Oo, oh, niya pa, nilila ni may galas katoliko ha? Naman po yung ubang simbahan. Lahit sa pamaagi mga igsoon, ambot o giunsan nila, kay huwag man sila anang mga parties simbahan, kay mga retablo, mga cross, ano ban? No, I don't know, giunsan nila paggamit. Pero daghang mga politiko ang naggamit sa relihiyon nga maoy hulugan sa ilang mga ubang kinawat. Pulsa! That's true. Og pait ka na nga kabatuuran, mga higala. Sige, tropang bong! Asa day? Wala ay cellphone? Nana? Alas 7 gesto may galantag na sa buntag. Samtang dugang pa din ni may gala sa itong pagpanagumunan kung saan balikan. Ini mga ikala mga viewers na Facebook kay mang load ay I mean sa YouTube. Kay mang load din taon ni nga 700 ka viewers karon. No, si Marites Lubido, mayong buntag diya, si... may uban din din naman ako mabasa ng uban ay. Good morning, gikan ni Emma Luardo. Good morning, sir, watching from CDO. Si Spearhead 250 katropa og dili membro sa NBI kadto na dakban nga no kung may ibalik sa tactical bag.

0: Isa na lang siguro itong pulso. No, para ma-maintain na to. Alas 7:12 na ang dag na may galas buntan.
1: Pusay, kauban, sikatropan, Arnel Cortez. Pusay.
0: Magluod yun, Mr. Kondili mo, yaw-yawon, si BBM. Ah, kanay lang.
2: Wait, na.
0: Nagkaroon. Kipasangin lang ni sabay. No, ay, hapag, tugap, si Kwan sa di ay, si Ridon ba rin, Ridon. O, paminaw na to si Ridon, mga katroba. Katong ingon na ginako ba nga si Ridon, ingon siya nga, bahala na, o si Kaitano, Kwan na siya, prusara na, bahala na. Importante, ebidensya na yung istorya. Tama ba na? Pero, murag overconfident lang ba kay, huwag pa magkakita sa ebidensya, huwag pa magkahikyan ding uban. Gusto niyo nga mubalhin na dayon, malubag na ang hunahuna sa tao, gumikan sa ebidensya nga, ebidensya madriaga? Eh, ako makaingon yung kumahigala nga, questionably magunan to, ha, napod. Unya, kisa pang ebidensya, kang Trillanes? Adili naman siya wala. Ano mo, tuo ba may anang Trillanes niya? Otro man po ng kanulahan ang iyahang kaugalingon. Sige, paminaw na to si Ridon.
1: XFM Katropa.
3: Kung yung pagtatangi kung they are supporters of the Vice President or not, no? Ang mahalaga po rito ang nagsasalita, yung pong ebidensya, speaking to the Senator Judges, no? So, I'm quite certain naman po, pagka ho na-restate yung pong mga previous evidence that had been presented at the House Committee on Justice level at makapag-open ng bagong mga ebidensya on unexplained wealth, for example, yung pong bank accounts, tsaka po yung unsealing ng BIR documents, hindi ko naman po makakapag-convince po ito further nung pong mga senator judges po natin, irrespective of their political leanings. No? So, yun po yung pagtakbo at hindi ko basta nakabatay po sa ebidensya at sa katotohanan, hindi ko naman po makukumbinsi po yung ating pong mga senator judges.
0: So, ikon siya may galag, hindi na mag-matter, no, sa tanaw niya, makumbinsi ang mga senator judges pinaagi sa ebidensya. Kinsang ebidensya? Ano? Kinsang ebidensya? Tama ba na? The evidence will speak for itself, mga katropa, no, given niya ka na credible nga evidence. Natural. Aga, mapagmutuo ka may galag ebidensya na binugdarang Trillanes. No? Given niya ka na may galag ebidensya, katuuhan. Mauta na ron, kikit sa mga ebidensya. Naka-present na ba o ebidensya mga igala? Ang defense, wapagani. Wapake, wapaman gasugod ang trial. Mabito ito yung si Sara, yung si Bibi Sara, sige lang kay si Piato, si Piwi, si Chippy, o kinsa ba na mga chichirya. Mailhan na mga igala during the Senate trial. Diyan ay paila.
1: Pumulsaan!
0: Pumulsaan! O pwede lang patungahon diya, may gala. No? Pwede lang patungahon diya. So, okay lang kang Ridon, but mga katropa, kang kitsa bang ebidensya ang imong pasabot? Ang ilahar man pong ilang ebidensya mo ipasabot kay, well, in fairness sa iya, apil man siya, mga igala, kinis cookie sa mo asdang unya kay prosecutor man siya. Wak mani may grass prosecutor o ba nilang Laila de Lima o Loistro. Okay? Paminaw na ito ning usa ka profesor nga kauban na sa dinila. Kay medyo sumpaki ni siya. Ingon yun siya nga dapat yung kunumunao si Alan. Si SP Alan. Ano ba? Gusto ka mupuli? Kasi ba gusto niya mapuli? Di ba nang si Mick Subiri ilang gina kuan? Si Impos Kiko Pangilinan nga unili ko interesado ano eh. Paminaw na ito ni mga igala.
1: XFM Katropa.
0: Jacob.
4: Mahalagang punto ito eh kasi, okay, anyway, yung sabit ko po medyo tangential so valid connected, pero mahalaga kasi yung masabi ito. I'm a very optimistic person, however, given my political training and experience, ang mga kaitanong mahirap pagkatiwalaan. Nakababahala yung nangyari nitong mga araw. nagkaroon tayo ng mga bagong artista sa Sirado, no? Na Quezon, sinabi niya, was under attack. That can be extended to include would or will be under attack. They can do anything to delay, to impede, or to totally stop the proceedings. We don't know what will happen. Kaya nga dapat nakahanda ang buong civil society. At any point in time, kung hindi na kailangan magmobilize sa tayong lahat, magbabas muli, gaya ng EDSA 3, gawin natin kasi hindi mapagkakatiwalaan ang mga kahit tano at ang mga supporter nila na gumawa ng tama. Yan ang tiyak ako. Si kahit ano po, okay lang na on record ito.
0: Okay na.
4: Klasiko yan sa UP.
0: Huwag mo kaming idamay. Lumabas ka, magpunta ka sa EDSA. Huwag mo na kami idamay. Masaya ang buhay namin dito sa Mindanao. Huwag mo kaming idamay. Anyway, alas 9:17 na may galantag na sa itong bagba na gubanoban. Huwag kining urasa ito at ganito may gila sa Sanchon Plus Gold. Mayang kuntag Tagum City, mayang kuntag Bukidnon. Nakaroon sa itong linya, magkakasama natin ngayon mga katropa to give us an update mula roon sa Senado. Nasa linya natin na ngayon ang ating katropa, si katropang Rambo Labay. Ang mga katropa sa 99.5 XFM Mega Manila. Katropa mo sa balita, katropang Rambo Labay. Katropa, good morning.
2: Good morning, katropang
0: Arnel.
2: Arnel. Mm. O, katropang Arnel, alam mo ba, ngayong araw, no?
0: Yes.
2: Ay, magkukonvene ang Senado bilang impeachment court, no? Ano niyan kay Senate President Alan Peter Cayetano, mamaya magkukonvene yan at pagkatapos ay magkukonvene ay bibigyan ng pagkakataon yung kampo ni Vivi Sara na sagutin yung impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo. Pero bago niyan ay mariing pinabulaanan ni Senate President Alan Peter Cayetano yung umuugong ko, yung matatandaan, yung mga balita na kaya pa umano nagpalit ng liderato. Diba, ang dating Senate President una, si Senate President Tito, former Senate President Tito Soto III, at nagkaroon nga ng change of leadership sa katawan ni Senate President Cayetano. Ang umugong, yung pinalulutang, kaya nagpalit, dahil haharangin yung impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo. Mm. Pero bilang patunay na walang katotohanan yan, nasa prioridad, nasa priority calendar, business of calendar. Ibig sabihin, inilagay na sa business of calendar at pinadalhan na rin nila ang kamara o yung mababang kakulungan ng Kongreso para ipaalam na yun ang prioridad nila na kanilang tatalakayin. Magkukunbin muna sila. Pero umuugong rin dito sa Senado. Katropang
0: Arnel,
2: no? Alam mo ba kung ano yung umuugong dito?
0: Yes. Ano yan?
2: Magpapalit. Bubulong ko ng magpapalit daw ng liderato ng kamara ng Senado. Ibig sabihin, yung civil president daw, papalitan. Yan yung mga pinalulutang. Pero sinasabi...
0: Sino, katropang Rambo, hinaan lang din natin, ha? Sino umano ang sino ang napipisil nila natin ngayon? Bubulong ko natin. Para hindi naman rin.
2: Ibubulong ko sa iyo. Ibubulong ko sa iyo. Yung papalit sa kanya, yung... sa katauhan ni Senator Francis Kiko Pangilinan. Pero hindi interesado si Kiko eh.
0: So, ay, yun ang
2: sabi niya.
0: Katropang Rambo, itago na lang natin sa pangalang Kiko Pangilinan.
2: Ayun, itago na natin. Oo, itago na natin sa pangalang Kiko Pangilinan. Hmm. At yung mga umuugong pa, itago natin sa pangalang Senator Mick Subiri.
0: Ah, okay.
2: Itago natin sa pangalang JDRs ito, lalong-lalo na.
0: Naku,
2: natin sa pangalang Senador.
0: Naku, narinig nila. Katropang Rambo, naku, narinig nila yan ngayon dito sa Bukidnon.
2: yan yung mga pinatago. Yan ang lumulutang. Pero hindi pa malalaman yan, no? Maaring ang boto kasi ngayon, ang mayoriya ngayon, 12, dahil wala si Senador Pastor De La Rosa. Mm. Pero pwedeng lumutang siya kung sakaling magkabutuhan. Pwedeng lumutang o pwede rin pamamaraan. Pero ang mangyayari nito, kung hindi mapalitan, magkukundin mamaya, alas 3 ng hapon, at after ng magkukundin ng Senado bilang impeachment court, ay bibigyan ng pagkakataon yung kampo ni Pisara, sumulat, sumagot, o anong i-reply nila doon sa reklamo labang kay Pisara Duterte. At pagkatapos niyan, adjourn. at bukas na naman ulit.
0: So ibig sabihin katrobang Rambo, mamaya ay magsusuot na, magtutuga na itong mga senador
2: natin. Magsusuot na. Oo, ganoon na nga. Magsusuot na sila parang judge.
0: Excited
2: parang
0: pa.
2: Huwis, yung senador.
0: Yung may nakasuot
2: ng
0: kulit. Iba, last year pinatahi na yan? Last year pinatahi na yan?
2: Oo, pinatahi na eh. Last year, pinakita na nga nila. Diba? Picture niya, nasa television. Pinakita. Yan ang susuitin nila mamayang alas 3 ng hapon. Pag nag-convene na.
0: Excited si ano eh, si excited si Senador Rizal Tiberos diyan eh. 'Di ba?
2: Oh, yan na excited yan ang antabayan natin. Then yan ang susutin ng mga senador, yung pinabanggit mo, no? Na parang toga na kulay maroon ba 'yun? Parang maroon. O parang maroon ang suot nila. Yan ang makikita natin ng ating mga kababayan mamaya, no, antabayanan. Alas 3 ng hapon ay magko-convene ang Senado bilang impeachment court kung saan ay antabayanan ng ating mga kababayan.
0: Katrobang Rambo,
2: pag nag-convene, yes.
0: Oy, may mga tanong dito sa mga taga Mindanao kasi alam mo naman ilan lang nakikita namin sa TV. Nandiyan ba daw si Senador yung magkapatid na Tulpo? Nariyan pa ba daw?
2: Lagi pa. Kasi tanong sila, bakit nagtatanong? Dahil hindi, walang ingay, walang salita. Walang, mamaya, malalaman natin, magkasalita. Nandito pa naman, yung sila nandiyan. Rafi at sa Irwin.
0: Okay, kasi ang balak namin, may reklamo kasi dito na isang asawa na nahuli ng asawa na... May ano, may, dalhin namin dyan. Kung mamarapatin.
2: Ay, yun ang binabanggit nila eh. Pagdating siya usapin ng mag-asawa, awayan ng mag-asawa, dyan magaling yung brothers.
0: Anyway, so, Katrobang Rambo, no? Yes, sa huli. Katrobang Rambo, kumusta naman ang atmosphere dyan sa labas? Mayroon bang mga nagra-rally pa? Yung mga barikada natanggal na ba? Kumusta dyan?
2: Bago ako nakapasok dito sa loob ng Senado, katropang
0: Arnel.
2: No? Ay mahigpit yung tinatutupad lahat ng media, titingnan ko nandito yung pangalan. At kapag nandito ang pangalan mo, saka ka papasukin. Kung wala naman, ay hindi ka makakahit na ikaw ay legit na media. Pangalawa, wala nang nagsasagawa ng mga kilos sa protesta. No? Wala na ako nakikitang mga nagsasagawa ng kilos sa protesta sa labas nitong Senado. Ang nandito lamang, meron ako nakitang tatlong ambulansya. Pagpasok mo man pa lamang dito sa Senado, ay tatlong ambulansya na ang nakikita ko bandang kanan kung ikaw ay papasok. Sa bandang kaliwa naman, ay makikita mo naman yung mga truck, no, kung saan sakay yung mga pulis mula sa NCRPO at Quezon City Police District. Yung binabanggit ng na merong mga full battle gear, no, wala tension, walang nagrarally, wala. Katunayan, bukas yung gate ng maluwag, hindi kagaya ng mga nakaraang araw ay talaga namang sarado yung Senado, gate ng Senado, at talagang mahigpit yung ipinatutupad na seguridad. Pero sa mga oras na ito, pagpasok mo naman, mahigpit yung pagbusisi. No, tinitingnan ko talagang legitimate na media ka na nagko-cover dito sa Senado. Kung hindi, wala ang pangalan mo, hindi ka papasokin. Yan ang pinatutupad nila.
0: Protocol. Kasi nga nung nakaraan, umano'y nagpanggap na media. Yung totoo ba 'yon, yung nagpanggap na media na taga-NBI?
2: Yung nakulutang eh, kaya nakapasok eh. Yung mga sinasabi, nagpanggap ng media. Marami kasi dito kapag nagpanggap ang media or siguro yung papasok ka dito. Kapag nakapasok ka, yun ang ano. Pero ngayon, mahigpit na kahit magpanggap ka, pero kung wala doon yung pangalan mo, yung listahan mo sa kanilang listahan.
0: Yung certified na yung certified na Senate correspondent, di ba?
2: Yan, certified na Senate correspondence ka, katulad ni Rambo Labay, na correspondence ng Senado, yan, nandoon yun. Kapag nakita palang pangalan Rambo Labay, ay correspondence ng Senado, yan, pasok ka agad, dahil nandoon yung pangalan ko, na naka-cover dito sa Senado.
0: Accredited ka, kumbaga, si katropang Rambo Labay, accredited na.
2: Na kapindit na dito kaya nabaspasok sa Senado. Pero pag wala yung pangalan mo, talagang mahigpit kahit na ikaw ay legitimong media, ay talaga namang hindi ka nagiyakan. Tanungin lang natin yung kasama natin.
0: Oh, Gab.
2: Interview ko sana yung mga kasama natin sa yung mga sitwasyon na nag-aari ng Biyerkulis, no? Para at least magigita ng ating mga kababay ko anong nangyari talaga ka...
0: Pero at least, katropang Rambo, si nabasa ko rin, si Senator Erwin Tulfo ay naghain ng Magna Carta for Media yata, yun?
2: Yes, dahil tama yon. Speaking of Magna Carta for media, tama yung binabanggit mo si Senador Erwin Tulfo ay naghain nga ng Magna Carta for media para yan na dagdagan din, no? Bigyan ng protection dahil napaka risk yung trabaho ng media. Kaya ay ninarapat ng senador na magpasa. Ito yung...
0: Okay. Naputol na si Katropang Rambo Labay. Tawagin siya ulit. Thank you. Pa-extrohon na ito. Kaya para... Kuan po. Ay, bukay natin ito. Pa-extrohon. Tawagan mo. Tawagan mo usap. Alas 9.27 na may kalan. Dagda sa itong pagbaragabanoban. Ito yung kuan... Si Katropang Rambo Labay, atong correspondent mga igala sa Senado. No? Okay na? Agili na ba? Sinana po yung nanawag. Kay busy kayo na kay limang kagpila ka ka-station sa Tibuok, Pilipinas. Unya, manawag na niya. Kabad-kabad. Tama-tama, gina. Yung tubagonon. Sige. Eh, maraming salamat, Katropang Rambo Labay. Hindi na namin makontak. Maraming salamat. Alas 9.28. Kung doon na may problema, mga higala diha sa inyong mga nangaluag ng mga tornilyo, mga kanang dapat barinahan, panawag lang mo yung NBI?
5: Pinawag!
0: Panawag lang mo yung NBI? Kita mo ang ilang kuan. At tuwan yung sa opisina nila. Sir, pwede may magpabarina? Ha? Pwede may magpabarina, sir? Mag-drilling man, kung may magpalahos na mo ang linya speakers ba? Pwede na, manguta na sila. Kabalos sila, anak. No. Abot lang og diri sa Davao Region, maayba ni sila mubangag. O sa Manila lang yun to. Nabutan mo siguro nga to diri sa Davao Region. Andito lang may galas Manila, murag dagan silang sideline. Alas 9.29. Any Gab, last na lang yun Gab. Nanawagan mga igala si Senador, si Bangolong Bongbong Marcos. Atol may gala sa pining graduation sa PMA. Ang iyong mensahe, mga igsoon, never cheat. Maraglain man, no? Never lie and never steal. Ayaw pa makat. Never, ayaw pa, sa man ang cheat, Gab? Baka pangiyan po na, no? Cheat. Kabit? Dili man siguro na, kabit. Kabit, dahil na ba sa cheating? Pwede nga ka nang nangupya lang sa exam, cheating mangya po na. Ilad na lang, ilad. Oh, lie. Ay, maglabad madali ni BM. So, ayaw ko ng pangilad, basta ayaw pangawat, ayaw pamakak, mauna. No? Muna yung misay, paminaw na to. Sige.
6: Remember that your loyalty is not to any political interest, not to any individual, nor any passing ideology. Your loyalty must always remain with the Constitution of the Republic of the Philippines. Throughout this mission, carry with you the honor code instilled in you by the Academy. Never lie, never cheat, never steal, and never tolerate those who do. Because silence in the face of wrongdoing is a betrayal of your values, a betrayal of your country, and a betrayal of the very principles that you have sworn to defend. Along the way, you will encounter a lot of forks in the road that will test your resolve, placing you in situations where you must choose between difficult options. But as long as you remain faithful to our flag and committed to serving our citizens, you will never lose direction.
1: Take your FM,
0: never cheat, never lie, never steal, and never tolerate those who do. Muna yung mga igalay, mensahe ni PBBM ngadto sa mga graduates sa PMA. Regarding the message, wala ko isupak ka na. Do it. Never cheat, never lie, never steal, and never tolerate those who do. But what an audacity coming from you.
5: Pinawa!
0: Really? Gikan sa iba? No? Di ba ginato na malimod? Sige, di naman lang ta magkalimta na yan eh. Di ba ginato na malimod? Gikan sa imong pamilya? Sa imo palang amahandaan, nagigikawat sa Pilipinas. Giguba. Nagagipasipadaan nga mga katungod. Nagagnamatay. Diba? Mag-ipanay patay, kagamay anong patay sa war on drugs? Kanagagpatay atong Marcelo?
1: Pumulsaan! Pumulsaan!
0: Tingala lang taron. Nga nung gato mga tawana, even mga pare, may gala nga grabe ka, antay ka raw sa una, may gala ka Marcos, karon, wala na eh. Pag-unsa dahil mong digo, ganun na antay Sarah man mo. Dahil kinangawat mo ko si Sarah. Ganun, napamatudan na dahil na to. Mutuo dahil mong abante. Ubi, pare ka sa Romano Katoliko, mutuo kang abante. Ngan, eskwila rag Bible ba? Unsa na? Asa ng seminary niya, eskwila rag 6 months? O niya kita sa seminaryo, dosi ka, tuwig atong giantos? Sure mo? Humantag philosophy, 5 katuig. Humantag theology, 4. Mag-regency pa ta. Okay na lang ninyo. Gitudloan ta nga, gitudloan ta sa seminaryo nga, on a higher level of thinking atong tirada. Mugaling, philosophy atong kaon tagmayog filosofiya, metaphysics, field of knowledge, epistemology. Kumuha naman siya, field of knowledge man na. No, ethics, human philosophy, philosophy of man, 1 and 2. Paano yung ipa? Ipatuon patag Latin, patuon patag Hebrew, ipatuon patag Greek. Ngayon to, orang kang abante. Nunsan ka? Nunsan ka? Never cheat, never steal, never lie. Sa message mo ko eh. Wala ko problema, ana. But the person who is speaking, well, sa tao may kailangan nag-istorya ni ana, wala kay moral ascendancy to do that. No? Never cheat? Sure ka? Never steal? Sure ka? Wag yung kay gikawa? Never lie? Wala. O kang Alan, mga katropa, yan ang kumatinga. Dong na ba yun noon? Gab, palihog kong sumpay ng isa niya. Sa una na naitabo sa debate nila, pagdagan pagka Vice President, muna nga, si Alan, of course, no, being civil, umanawag na siyang BBM, mga igala, ito pagod yun na. But remember, no, nga na yung mga panahon, nga gabikil yun sila, kani paminawa ragod ni, eh, isa niya sa mga pictos, yun ko yung gini mo pictos mo si Alan. Tawa, paminawa ni.
1: Pusay, kauban si Katropan Armel Cortez.
0: Kani-kani.
1: Pusay.
7: Kalimutan nyo po ang mga pangalan namin, ang mga apelido namin. Hmm? At tignan ninyo anong record namin sa pagtulong sa taong bayan. Tignan ninyo kung gano'ng kahaba ang ating karanasan. Tignan po ninyo kung sino ang may talagang ginawa.
8: Pero yung sinabi po ni Senator Marcos na kalimutan pangalan namin, kalimutan history. Ito po, tanong ko, isipin niyo lang po, no? Whether you're for or against
7: him. Wala po akong sinasabi kalimutan ng history.
8: Isipin niyo po ito, ha?
9: Hold on. Can we please request the candidates to speak one at a time? So thank you, Senator Marcos.
8: Can I have my 1 minute? Yes. O pati yun, nanakawin mo pa rin. Burahin daw yung mga pangalan. Huwag mo titignan yung dynasty. Ito po, tanong ko sa inyo. Have an open mind. If 30, 40 years from now, tumakbo po yung apo ni Napoles, wala siyang kasalanan sa ginawa ng kanyang lola, pero pera po ng lola niya na ninakaw sa inyo ang gagamitin sa kanyang campaign ads, sa pambigay sa mayor, sa pambigay sa lahat. Yeah? So, ang dynasty po, meron talagang problema. Lahat po kami may problema sa dynasty. Kalimutan
0: okay.
8: Niyo po ang mga pangalan
0: na... Sumunin mga patikim. No? This was on 2016. Ang bilis mong naagnas, Bong.
5: Pito
0: ka! Naagnas. Nabulok pala. Bilis mong nabulok ka. No, batanong mag-ita naman, Gab, no? 2016. Kung butsubayon pila si BBM ron? 70? Parang 70 yata. Oh. So, buts ba yun? Sa isinta na siya na nga tayo, huwag katanon pa siya na for a 60. Karoon mga igala, kaya mura na siya 80. Pero, piti siya kay Alan, meron may lagi. No, kaya, no, tingog man siya samtang misterya si Alan. O, matod pa mga igala ni Senador Alan Cayetano, nga, grabe, isa ka minuto na kung oras, pati ka na, kawaton pa ni mo. Ay, alas 9.38 na mga katropa ang Tagnas Bunta. Ay, huwag kalimot mag-Santon plus Golda. Mga kaigsunan. Alright, ang Santon plus Golda, balit ka na may kanasan ako na mga butika sa inyong lugar nationwide. Para dyan ay mahimo ninyo para matabangan sa niya mo ang programa. Palit mong Santon, asama mo na himutang, labi na sa mga taga-tagong, yawag mo na mo, Megala. Palit mong Santon plus Gold, kaya ako tabang, minti na ninyo. Kaya na mga bukol-bukol diha, o high blood mo, mga Megala, o membro mo sa media, pariyan na mo, no, membro mo sa media, mo nang, ang pagkaon sa media, black rice. Ngayon naman, katro bang Arnel, media man siya, media. Media BTS. Wala nga, black rice na mong pagkaon din eh. Yung mintinado kini nga Santon Plus Gold, kaya para, di kasikat mga igalang among pagka-media. No, among pagka-media BTS, di kayo ka... arte kay, among mga sagangon daan, mga katropa kay, di man pwede nga, anhan at managang kung na... nahiwi na ta. No? Kinala may galang nga, karon pa lang, depensa ka na, mga kaigsunan. Ayaw kumpiyansa, hugti ang depensa. Oras by, doon na tayo, 39 minutos na pasado, alas 9 sa buntag. Karoon daw taon, mabati ninyo ang programang Kung Ako, Ikaw. Kung Ikaw, Ako. Bati ni muna unya, tulunan ni sila karon. Inami bagong hire. Gikan mga igala sa Puerto Rico, ni tabok sa Argentina, unya ni balik sa Brazil, nasaag mga igala sa Santo Niño mental. Ni ato kawa-kawa. Ano kayo, napaingon na kistagong. No? At ang ninyo ang drama to, may galang Kung Ako Ikaw. Yan kami bagong miyembro sa Gabi Group of Company. Gabinayot Group of Company. Wani, sagol ni may gala, Puerto Rican o Shih Tzu. Pero nawalang buhok sa Shih Tzu. Alas 7.40 na dyan! Sa ngaan, may galas kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. Ang huwag po ninyong bata-bata sa kahanginan ni Galas Ganunay, Katropang Arnel Cortez. Salamat, maing buntag! Talaga ng Diyos, God bless us all, mga katropa!
10: Busay, kauban, si Katropang Arnel Cortez.

0: salin-salin mo na sa kapel, ha?
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
0: Oh! Sa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
1: Problema ba din na? Eh, di akong irisyon. Akong butangan o musukol. Exciting?
2: Exciting!
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtiktinang. Santon Plus kasi effective siya.
6: Iwa, Pakwe, Lamawan. Kanim akong kontri, 1976, pamisya na sugod. Dili na rin siya maayo ang antibiotic mao nga dito nagkutaingon sa Santon Plus. Kasi rin ako, kanang sa una, didi ko katulong siya. Dili mo nga nga aking baba.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Kapsula.
7: Ay, nalong gamugot mo na imong dagway.
8: Oh, sakit kaya kuntian lula.
7: Nganuman?
8: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
7: Mali na nga ka.

0: The product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacoche with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoche and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa pressure.

0: Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
1: Before, madalas ang haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Chris Soray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. TV Sara Duterte, absuelto o kundiktado? Tugtukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Minaw ka sa XFM.
4: Victor! Lode!
5: Oy, Mitra!
4: Libog ka ba?
5: Oh, anong nang libog man ka?
4: Unsa ko bili un kanang kapa o panet.
5: Ay, naara na sa imuha, Dodong Mitra! Kung dito ka sa guwapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa pangit, nga magsakit imong

0: Zaton Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
1: Ako si Dundun from Malaybalay City. Sukat ko nag-inom sa Zaton Plus Coffee Mix. Nimbas ko ang lawas. So, para sa unang kape nga akong giinom kaniya itong maglabad. Ang inoon akong ulo. Karoon niya nag-Zaton Plus Coffee Mix na ko. Basta niya hayas ang pamati. Basko, iluya ba? Usa ka mo diha. Suway ganin ninyo ni. Iba, makaingon dyan mo. Anga, oy. Wala dyan si Miluya, oy.
0: Zaton Plus Coffee Mix. Papakyas to health. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na kapot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Vision X Plus. User, atong paminawan.
2: Ako si Jason Calvez, 35 anos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Sa ko ka security guy. Unya, pero may mabilar. Kaya ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako. Ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mao to nga ng balaka ko. Kay bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako. Unya, akong gimintin. Usa ka semana. Ako akong kalipay. Kaya nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang. Aron malikayan nga makabaton o glaucoma. Katarata. Pterygium. O guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala. Ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Get ready, Windsor fans! We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Nasakto kay murag dibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Sis the Pain.
7: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. May one time, a sore throat ko, wala din lain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Review. Paspas kayo mawala ang pain.
6: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: Symptoms persist. Sis the Pain.
8: Muntagenda, ano yata karoon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, ano yata nga biglan oran nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kastorya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
9: Gwapo. Oh. Sinaon-taon ting ka sa buha.
8: Ya, unsa may mga kastorya sa uban nga wapag kagamit?
9: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
8: Okay, nagan nga salamat.
10: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
8: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
11: Bahin sa harvest? Ako ko harvest, tamon sa Crop Gold.
8: Kaya upan pa mga na-experience sa paggamit sa Crop
11: Gold? Gapong turog, gapong pamunga tamon sa Crop Gold.
12: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanong. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
13: Ang mga produkto sa Yes to Health. Mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos Bukidnon ug Immaculate Pharmacy sa Quezon Bukidnon.
14: Kung mamino ka sa XFM.
15: Hoy par, akurati magudang yung pitaka niya nga. Ang sulod sa pitaka, puro ra mga resibo.
16: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
17: Mga

feel real good. Tonight is your night.

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolden.

People, I'm going down.

Thank you. Thank you.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Hala, happy ka kong shooting. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
2: Ay, mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Na naman. Wasa na addicto.
2: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Walag yun?
2: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
1: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, pagpambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
3: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
4: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
3: Unsa may akong gamiton, boss?
4: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
5: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
6: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Mga katropa, exciting dito!

yes. Lost in love. Dili ko mukhang talagi kay kanagkuan. Lain kayo paminsar bang good. Basi maglain ninyong paminaw ba nga. Magkanta-kanta gali ko. For today, I would wanna be a nonchalant. Dili kay ko, last talk lang ko karon. Madala. Hello, V. Maayong gabi po sa to ang tanan. Maayong gabi po sa mga bibi na itong anaminaw karon gikan sa tanang XFM station sa Visayas and sa Mindanao, and of course, sa official radio station sa Radyo Amigo. Kini po ang putahe sa gabi. Ikaw ba ng inyohang Disney Princess Bisaya version? Yes! Cinderella po inyong makauban hangtod alas 11 si Imedja karong gabi una. Magchismis gihapon. As usual, dating gawi, walang nausab. Anak mangintaw. Sige na lang manggitag chismis, di ba? Bahala, gipa.

0: panghanga. Bahala gipang laay ang uban. Basta ang importante kayo magchismis ng gihapon kita. Whatever it is, dapat maintain gihapon ang atuang kakusgon, ang atuang wit, ang atuang gitawag nga kabaskog. Ayaw kalimot sa pag-inom permanente sa Santon Vitamin C. Mokini siyang imuhang panglaban sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon. Ilabi na karon nga grabe kainit. Mas init pa sa iyahang pagmahal sa imuha, bebe. No? O gusto ka nga ingon anak ka strong ang imuhang immune system, dapat gyud nga nag-maintain ikaw sa mga produkto sa Yes to Health. Ayaw ko bala ka because we are FDA approved. We are also halal certified. Karong gabi una. Char. Luya lagi ka day. Wala. I'm trying to like, gusto lagi ko maghimong nonchalant. Kanagong, di ba siyempre naanad man mo nga tabian kay ta. Gusto lang gid ko mag-practice ka na magpa-demure-demure, gani. Angay yan. Murag wala may angay. Uy, sorry kay. Kasi yun sa ako, murag wala mang yung angay. Bitaw, uy. O, magchismis kita karon ha, dili pwede nga wala kita paghihisgutan. O, taso na lang nato ni. O, taso na to na lang ni siyang pamubuan. Di na nato ni siya dugay-dugay yung kikabalo kung nagpaabot yun mo. Para po sa tuang Sir Vivi, question for tonight! Grabe ka wrong. Ang atong Sir Vivi question for tonight, hatod kayo nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Kung nangita kag di kalidad nga gasolina, syempre sa panahon karon kinahanglan nga safe gihapon ang ato ang mga makina. Sakinan man na or motor, manigurado kita nga dapat sa gasolinahan ka nga walay mga additional additives nga makadaot sa imong makina. Diri lang kita sa El Ilion Shell Mobility Station. Kung naa ka sa Bukidnon, naa kita'y branch sa Maramag. Ingon man diri sa May Valencia and of course, duha diri sa Malaybalay. Atmang sa Polymedic, ang isa is atmang sa Malaybalay City Hall. Nganong maglisod og move on kung nahatag na nimo ang tanan? Mauna. Diba? Kapansin mo, Ana. Ako, majority sa ko ang observations kapag na ako yung mga friends nga gabulag, ingon ani gid ako ang ma-observe sa ilaha, maglisod gid sila og move on, ilabi na kong ilaha nang gisurrender ang tanan-tanan. Nganong ingon ana mana? Dobi, sayron nato ha, basing ganahan mo mag-text sa kuha, 0975-474-9153 o pwede po sa itong mga official Facebook pages nga naka-live karon. Paliwag ko pa-follow, pa-like, ug pa-share. 101.7 XFM Bukidnon. Ingon man sa XFM Bukidnon News Entertainment. Diri usab sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. And live usab kita karon makita sa tanang XFM stations, XFM Facebook pages sa Pagadian, sa Cotabato, and sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. B. Tingnan natin tong mga komento dito. Sana updated, no? Kaya kaning Facebook ba yarong ga? Kiat na. May gabi po kang Kuya Lem Wanglo. Oy, Kuya, may gabi ide. Gimingaw. Wala mo nag-hook up sa ko agahapon. May gabi, Kuya Lem. Sa ito ang mga kaubanan sa Radyo Amigo Baganga 88.3 FM. May gabi sa inyong tanan. Si Ma'am Liza Camacho. Thank you! May gabi, Dira Ma'am Cinderella. Shout out the eye all. P6C. Kapayaw, Kapayawan, Aglayan, Malaybalay City. May gabi, Ma'am Liza. Thank you! Ato ang member sa class na may gabi din ha sa inyo ha. Si Sir Gerald Bahar Iskanya. Wag yun nitawag og ba? Ala. Wag na nating hanapin yung mga taong hindi tayo hinahanap. Wrong ang na-comment, so mo ito gidelete. May gabi inak, Judy Ann Kabugwas. Thank you! Meron na mali man ang comment. Nabasahan ako to. Bibing ano man sa do, o nga wala man to siya gihatag niya iyang giingon nindot raman daw siya og mata, di man lagi siya ka move on, depende. Wala ta kabalo, basi na siya ilalom nga rason. Nganong masking wala si Lay Label, maglisod siya og move on. Michael Rodriguez, may gabi, bebe.
1: Thank you!
0: Ma'am Ann, aba po, may gabi po sa tanang mga OFW po nga naminaw karon. OFW all the way from Singapore. And of course, OFW all the way from Hong Kong. Si Ate Mikay. And of course, si Mommy Jacqueline Labis. May gabi, Emi.
1: Thank you!
0: May gabi sa inyo ang tanan. 0975-474-9153. Pwede po mo nga mag-reach out nga para sa inyong mga komento karong gabi una. Sa ito ang Sir BB question nga nganong maglisod og move on kung nahatag na ang tanan. Ngano man pud nga imong ihatag ang tanan? Ha? Ngano man pud nga imuhang isurrender ang tanan? Wa man kasugua. Ay, ambot lang uy. Ambot lang. Ma-blame ba nato ang babae kung ingon ani ang hitabo? Ma-blame ba nato ang mga lalaki kung ingon ani ang kakahitabo? Kinsa man gyud angay basulon? Oh, pag-abot sa ingon ani no, sige atong tagaan og laing question. Since ing ana man di ay naglisod ka og move on, labi na nga nahatag na nimo ang tanan. I don't know if what they're talking about. If about ba ni sa mga lalaki, unsa man gihatag sa laki sa imuha nga naglisod siya og move on? Wala man ako gidaot ang mga laki. Diba? Kani po mga babae, charot! Sa mga maigo, pasaylo ako daan. Maigo pasaylo daan sa inyo, ha? Kung tamaan, huwag kong matamaan ka, huwag kang magalit. Pero, questionable lang good pod sa mga babae. Anong ihatag pod bitaw ang tanan-tanan? Kung kabalo kang, wala mong good pod takabalo kung sure na giyod. Ma, murason lagi dayon. Anong ihatag bang pod tanan-tanan nga wala mang kakabalo kung mauna gid ba na siyang para sa imuha or kanang lesson pa lang na siya sa imuhang life? Anong ihatag mang gid tanan-tanan kay ni salig? Dili man pod na ihatag sa babae sa imuha ang tanan-tanan kung ikaw nga lalaki di pod ka ay tipo ka mamugos. Maudi ay sa una mami naglisod siya og move on. Move ba? Ingana day na. Lesson learned for tonight. Ayaw ihatag tanan binli ang kaugalingon basing paninglan mo sa inyuhang kaugalingong pagmahay. That's true. Diba? Basing kamurupot ang paninglan bitaw. Mo nang learn to bilin something for yourself. Bisaya na gid na ha. Magbilin kita para sa to ang kaugalingon. Pero ang problema manggo din hiya is kanang wala manggood tay detector ba? Usahay manggood, 'di ba? Sa kadugayon ninyo oh, 1 year na mo, 2 years na mo, 3 years na mo. Siguro nakabuild na manggood mi og trust sa usag-usa. So there's no reason nga ganung dili man ako ihatag ang tanan-tanan. Kabalo mo kin si alcance diri ang mga babae. Once ang mga babae mahatag na nimo ang tanan-tanan sa iya, taasa aning istoryahan ni oy. Nganong ako man ka-explain? Di ba, ingon ko ka mo explain kay maminaw ra ko? Pero bitaw, ang babae mong good, once mahatag na nimo ang tanan-tanan, unya nagbunga ang imuhang gihatag, unya wala ka taga-ipod o something in return, ang mga babae yun ang mag-antos. Maganing ga-exist ang uban na majority sa population, mga single mom, kay nisalig sa tao nga abi nila o tama. Undangan sa nato ni ha. Unya na lang nato ni siya tiwasuan kay muraga daghang kay mog mga reaction karong gabi una muraga naglisod ko. Ay mo ka problema kay wala may kasiguraduhan. I know for sure nga naagree someone nga nakadestino, nakatatak gyud para sa imuha, nga gitagana gyud ni Lord para sa imuha. Ato na siyang isgutan niya taud-taud sa pagbalik po sa to ang program. For now, naa mo ginangutan na din hiya para asa daw ning Turbo Man Enhancer. Ooh! Ang Turbo Man Enhancer para din siya sa mga shaky na og relasyon nga mga mag-asawa nga kulang na sa panahon sa usag-usa. Pampa pagahi sa tuhod, pampagana po sa mga kababaihan. Kabalo na mo sa kong ginaingon, it's about rated SPG when it comes to loving. Importante nga naagin may panahon sa usag-usa. Dili na rason nga kapoy, dili rason nga muingon ka nga, gikan pa ko sa trabaho. Dili na siya rason kung love ni mong partner, sa panahon nga mukuhit siya, imuhagid na siyang atimanon. Dili ma-blame ang laki or bae kay mauma na ang gahom sa gugma. O dili lang jud malimtan kay nakahatag naman o sa sab na ay memories na ang tatak na sa usag-usa. Ooh! We have to learn from Ma'am Liza Camacho. Salamat kay Ma'am Liza.
1: Thank you!
0: Anagin na siya. Ato na siyang nga, ato, kanaimuhang message, Ma'am. Ako ni siyang nga, ato ni siyang i-dig deeper taod-taod ha, kay naagin ni siya unod na nung ingunani ang message ni Ma'am Liza sa ato ah. Ilabi na sa mga kabataan karon. Ato na siya nga tanawon niya. Kung unsa gyud impact ana sa ato ang tanan. Sa pagbalik po sa ato ang programa, for the meantime, paminawan ninyo ang mga testimonya sa mga nakasuway na po sa kaanindot sa ato ang Turbo Men Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapinang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Turbo, food supplement for men.
5: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo, food supplement for men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo, food supplement for men. Ah!
4: Turbo food supplement for men. Gihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro marag bulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-istrate ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay ka, munggos lang. Ako nagkadako na siya, marag ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na pano dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alaw, pag-inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan, nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuening Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas kadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One, turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yan ang sigalon na, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpilain yung gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pana na to!

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: This program Charoy. Siyempre, kaya yung programa ha, usab hatod ka na to sa Santon Plus Herbal. So, para po sa mga bibi na to na nag-experience ka ron o baho-baho sa inyuhang mga ilok. Nako, bebe, solusyon niya. Dili pwede nga wala kita yung solusyon anang inyuhang problema. Kay isa na sa makapa-turn off sa mga bibi na to nga gusto mamisita or di kaya sa mga bibi na to nga gusto ka pamisitaan. Or gusto siya bisitahon. Kanon sa pagkata pamisitaan, no? basta kaya, at di managin ang ato ang mga personal hygiene. Ang ato ang Santon Plus Herbal Soap. Mapalit kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar.

Balik na nato ang atoang Sir BB question karong gabi una. Ngano ka day? Kira ka day? Balik na nato ang atoang Sir BB question karong gabi una. Kung ngano daw maglisod og move on kung nahatag na nimo ang tanan. Ato ni nga tanaw ning mga komento din hiya ha. May gabi po kay Mommy Jacqueline Labis. Thank you! Kabi-kabisi ni Mommy. Oy, laban lang kita sa to ang mga panginabuhian din ha, Ami ha. Sa gana karon na panahon sa 100%, naana lang 10% ang naminyo na sila ang nakauna pero dili na maoy rason na dili ka higugmaon. Kay ang gugma daw, dili na mo tanaw sa past nimo kung dili ang karon na memories ninyo. Sa question, nga nganong lisod kalimtan ng ex na nakauna sa imuha, it's natural kay siya man ang nakauna. Then na ay memories ninyo, ilabi na sa giingon na first love never dies. Nya daw bi Ma'am Lai kay dili man to siya ang nakauna, Ma'am Lai. Na impasgid mo diha. Paskid mo diha. Wala jud koy ma-react. Wala koy ma-react ana. Listen jud mag-move on. Kana bitong nag-anniversary na sila nga ikaw naghuot-huot pa ang dughan sa daplin. Acceptance is the key ra jud mga bebe para maka-move on. Wala lang jud naka-align ang mga bituon. Ana si Ma'am Ann Abapo. Mga lalong mangkay ninyo mga kuan oi. Parang may mga matitindi na yung mga pinagdadaanan sa buhay. RJ Utod! Thank you! Thank you, bebe. Oh, di pa minawag ninyo na yung mga expert, ha? O, kanyang mga nakasuway na gid sa mga ingon-aning nga kasakit sa kinabuhi. Sila gid dapat ang ato ang unang paminawon because they know what's the best for us. Cindy, ang ako ulang I love you, Cindy, as my friend. May gabi ni mo, baby. Okay, rakadiha. Naminaw, baya ko ni mo kada gabi. Mao ba? Salamat kaayo. Thank you! Si Armand ng Bohol. Salamat kayo, Armand. Ma-remember pa man ang mga kaagi. Lagi daw, ingon si texter 020. Mao ba? Siguro, kaninga question. Gihatag din sa tuwa sa tuang bibi nga kanang bag-o pa lang gid ganit sila nagbulag. Mo nang lisod kayo siguro kalimtan ang mga nakaraan. Bag-o lang magud sila nagbulag kasagaran magud sa mga ingon aning mga hinanakit, ing aning mga istorya kanang mga bag-o lang gid ganit like 1 week pa lang nga nagbuwag, 2 weeks pa lang, 1 month pa lang nga naglisod pagid sila og move on. Pero I'm telling you, dili ingon ana kalisod. Need lang jud nimo bitaw, tama ang giingon ni Ma'am Ana Bapo no, na you just need to accept the reality na dili gid align ang mga bituon para sa inyo ha. And of course dili gid sa tanang panahon kanang tao nga nakauban nimo karon para gid na siya sa imo ha. No, di ba? Pero ang importante din ha is giatiman nimo siya, gipangga nimo siya sa panahon nga kamo pa para pag-abot sa panahon na wala na mo, wala mo'y bahayan. Ana lang man. Pero kay pabati kay ka o ka ng record sa iya ha. Pero naglisod pag-iapong kag-move on kasi nga minahal mo. Ano yung unana? Maski pangit kayang pagtrato sa imuha pero kanang maglisod lang yan. Di ba na yung unana? Pangit kayang pagtrato sa imuha, gibinuangan na lang man gani ka. Wala pa dyan kag-gitarong pagdala. Nga, pagkawang magbulag ninyo kay halos mura kang mabuang o ginilak. Masakitan ka. Ano yung unana, no? I-change na ninyo siya nga mindset, baby. Kung kabalo mo ang ginabinuangan lang mo sa usa ka tao, walay rason para hilakan ni mo si Za. Dapat maging happy ka na lang man gali. Anyway, atangin ninyo ato ang putahe confession o niya taod-taod. Usa na po ka, baby, na to. Ang nagpadala sa iyahang sulat sa tua, ug misalig nga ipagawas ang iyahang mga saluobin sa toang programang putahe confession. Once again, rated SPG po. Ang ato ang programang putahe confession kun asa libre magpagawas sa gibati. Art Makabuntis, Mandalumon. May gabi, hello, greet lang na ako kung beb, maldita daw kaayo usahay pod butan. Char. May gabi din ha sa inyo, Art Mandalumon. Bitaw oy sa mga bibi nato din ha, aha. Walay rason nga maghilom-hilom ka kung naa kay problema. Willing mi mo tabang sa imuha. Pinagi sa paghatag sa imuha o guidance through our words and inspirations. Wala man mi matabang sa imo financially pero emotionally guidance pwede rin kayo.
Ipadalangin mo ang istorya sa 101.7 XFM Bukidnon. Kami na'y bahala magtago sa imuhang identity para hindi ka ganyan na masakpan ka kaagad. Charot. Ahala mo gusto sila, Agnibisor, oy. Oh, kasi na ito yung mga tinagutaguan ng mga kuan. Oh, mga tinagutaguan ng mga mga hinanakit. Si kuan ba si Double B? Oh, basta si Double B single gihapon gini siya hangtod karon. Lisod man jud labi na 8 years na mo tapos pulihan lang ka og bag-o. Ato na siyang hisgutan unya taod-taod sa pagbalik po sa toang programang Putahe sa Gabi.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix.
2: Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod.
2: Nakadungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw.
1: I-try na ako,
2: inom anang
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: kay Kuana.
2: Sa isa lang, ganito.
1: Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol.
2: Na ako'y sisba.
1: Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin.
2: Pero, ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas.
1: Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsigini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata. Manapahanap. Higira man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John, sa taxi driver. Gikagbuntag, mabtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan is galona, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
11: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
10: Uy bay, nganong diriman ka magpagas, permi?
11: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
10: Sige daw, pa-full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell fuel save.
12: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
0: Oras, alas 10 sa gabi.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
13: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mos o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, wag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome po sa tuwang programang Putahe Confession. Kini siya ang panahon kung asa pwede kang maka-express sa imuhang mga gipangbati, makapagawa sa imuhang mga hinanakitinha sa imuhang dughan karon. Madungog na nimo dinhiya sa tuang istasyon sa XFM Network Philippines, live karon sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao, ingon man sa official radio station sa Radyo Amigo. Kini nga to ang Putahe Confession, hatod ka nato sa Turbo Man Enhancer and of course sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Para sa mga security guards or anyone na nagatrabaho nga pang-gabi o need ninyo nga wide awake lang good mo all the time at this hour. Ibe mo pwede good matulog no kaya basi makawat ba? No? Kinahanglan ninyo og kape. Kanang kape nga aside sa imong giinom, isip usaha kape. Makahatag pod og kanang alibyo sa imong mga balatian. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Exciting!
0: Di na ko maglangay pabikin, nagpanikad na gidang ato ang letter sender for tonight. Once again, rated SPG po. Ang ato ang programa karong gabi una, muhangyo ko sa mga bibinato na ay posibilidad. Base na ako'y mamention karong nga murag mga lain kay nga mga words. Parihog ko, strictly kailangan po na ako ang inyuhang parental guidance sa inyuhang mga anak. Once again, akong ipaila-ila sa inyuhang ato ang programa for tonight. We have Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
1: Tame!
3: It's a hot dog.
1: Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
4: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
2: Violence.
5: Saksi mo, apriso ka. Agaw!
2: Sexual.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Margie. Cinderella kaniya ko ang istorya karon. Akong isaysay sa imuha kung giunsa ko. Pagkasakop sa kong amo. Cinderella, yes, tinuod ang imuhang nadungog. Nasakpan ko sa kong amo nga laki. While ginapahapi na ako akong kaugalingon, naka-video call na ako nga kuang boyfriend nga lahing-lahi. Kabalo ko nga lain ang inyong hunahunaon. Ug dawat ko na siya, Cinderella. 6 years na kong katrabaho sa Jeddah, Saudi. Isip ko sa kakatabang. Sa 6 years, Cinderella, usaragid ang akong amo, ug buutan kay sila sa kuwa, ug kasundo na ako ang akuang madam. Na ako'y upat kaalaga, nga puros na college student, ug kasundo gihapon na ako sila. Cinderella, wala ko'y sariling kwarto, ug sa sala ra ko gakatulog. Mo na siyang ginakonsider na ako nga room. Ginabot nga lang na ako foam. Pero kana siya nga sala, Cinderella, adunay dakong pultahan. Usa ka oras ana, Cinderella, usa ka gabi'i or sa kakadlawon siguro kung matrato nato. Alauna manggudto. Nagbebe time me sa ko ang online jowa na usa ka Briton. By the way, Cinderella, sa mga wala nakabalo, again, minyo ko og naay duha ka anak sa Pinas. And at the same time na ako'y online nga uyab o sa kabriton, nga wala pa man mito o nagkita sa personal, pero dako na kay siyag tabang sa kuha, tungod kay nagapadala siya sa kuha og financial help, ilabi na sa kong igsuon, nga nagasilbi na kong savings while na ako dres abroad. Cinderella, dugay na nga ginapalipay na mo ang usag-usa through video call. Ginapakita na mo ang mga binaginabuhat through camera. Wala gid pud ko nagdahom, Cinderella, nga maabtan mi og 2 years. Ug Cinderella, nasakpan ko sa kong among laki.

panti ko, Cinderella nga dili siya muadto sa salaan ng panahuna. Kay lagyo namang gudang ilahang mga kwarto. Ug tungod sa nahitabo, Cinderella na ulaw gid ko pag-ayo. Pag-open niya sa suga, nakita niya nga wala na ko'y pang-ibaba. Nakagunit siya sa iyang cellphone. Basta Cinderella na ulaw gid kaayo ko. Nagsorry ko sa iya ha. Nagsorry po siya sa kuha for disturbing me daw. Kay naalang gid siya kuwaon sa ref. Natambal sa iyang asawa nga ako ang madam. Abi na ko Cinderella og mahuman na ang tanan. Muna gikalimtan na lang gid nako ang mga panghitabo and being very careful the next time around. Pero Cinderella napansin nako nga lahi na ang iyang pakikitungo sa kuha. Medyo nilambing siya. Og medyo open na siya sa kuha. Na yung mga times Cinderella ang ginaabutan na kuniya og kwarta. Og ginaingnan ko niya nga pwede doon na akong palito ng ako ang gusto. Ilabi na pag day off nako. Ginadawat nako Cinderella kay dakong tabang gid nako na siya. Ilabi na pag abot sa ko ang balay sa Pilipinas. Hangtod Cinderella nga iya akong giprangkahan sa tinuod. Nga gusto ko niyang gamiton. Basta sikreto lang daw. Di makabalo ang iyang asawa. Paningkamutan daw niya nga makahatag siya sa kuha sa kumpanginahanglanon, sa lawas man or even sa financial.

6 years na kung wala nag-uulit pa sa Pilipinas, Cinderella. Kaya akong vacation pay, akong gina-savings. Sa Pilipinas po, Cinderella, kapila na nagbinuang ang akong bana. Halos sa mo ang balay, gadala siya og lain-laing klaseng babae. Ug mao ka na, Cinderella, ang rason nga nung dili ko ganahan mo uli. Doktor ang akong among laki. Niabot siya sa balay one time na kami lang duha kay wala ang iyang asawa o ang iyang mga anak. Ug Cinderella, na shock na lang ko sa iyang gibuhat one time na iyaha kong gipasaan nga doon sa sala ug naghimo mi og milagro. Sa experience na ako sa usa ka Arabo, Cinderella, murag nibalik ang ako ang pagkabirhin. 6 years na kong bakante, Cinderella, o ang akong among Arabo, wala ko'y masulti. Grabe gyud ka dako. Cinderella, butan man pod kay ang akong ang amo. Naging careful man pod siya kay kabalugid siya, nga dili na ako kaya ang ilahang lahi. After na'y mahitabo sa mga Cinderella, gitagaan ko niya og dako kayong kwarta, nga kung sa Pilipinas pa nagkantidad kini og 200,000. So good ado, Cinderella. Sa isa ka bulan na'y mahitabo sa mga ikatulo or ikaupat. Kada human anak, Cinderella, tagaan gud ko niya og kwarta. Ug nagpasalamat gid kaayo ko kay gamay na lang mahuman na gid ang akong balay sa Pilipinas. Nakigbulag pud ko sa kong uyab nga Briton. Kay dili ganahan ang ako ang amo nga naadto kuno siya kahati. Ug Cinderella, this time nagplano na ko nga muuli sa Pilipinas. Pero gaduha-duha na ko. Gusto ko mo uli. Kay gakakonsensya na pud ko sa akong ginabuhat. But at the same time, dili ko kaulion. Kay na-fulfill na sa akong amo ang ako ang panginahanglanon sa akong lawas man o financial. Cinderella, wala ako kabalo sa akong tinuod nga buhaton. Naungod ko between sa akong panginahanglanon, sa akong panghilawas, o ang akong kinahanglan sa kwarta. I hope na inyuha kong matambagan sa inyuhang programa, o madawat gid na ko ang inyuhang mga kasuko, ang inyuhang mga pagpanglibak sa kuha. Pero I hope masabtan pod ninyo ang ako ang katungod. Naningkamot lang pod ko, Cinderella. Para sa Putahe Confession, Margie.

0: sa Aton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Ika, Rock Banana.
1: Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Copimix.
2: Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Nakadungog ako kay Sirin doon, natistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yestoil na kanyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay, mublad-blad niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yun ko yan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani, kabalo mo, kondisyon kaya akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan.
8: Mac Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: Platon Plus Gold user, atong paminawon.
1: Ako kay ko ang pasalamat sa Platon Plus Gold kay tumanggod sir. Hindi gandum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Platon Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o block at nakita ko nga adunay alibyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Ente 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol, ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang ka-epektibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Stong, tagpilay niyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga nabungkuran Davao de Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so kung pag-ihi, kung putol, ay gabi yung hindi matulog.
0: Sa Taon Plus Gold.
1: Kerting lami, nakahulog, nakahipo, sa akong ihi, o kira kayo, pero wala kong kreatin, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa akong gipang multi-car, sa akong nabalatian, yun ang sulayan na ang doktor sa Yesco Hill. Tibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
0: Sa Taon Plus Gold, adunay malungday lips na dahong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Sa Taon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Sa Taon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigumana po o ginom sa itong kape, kapakara kong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara kong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghana kong gitomar pero wala man dyan ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Melanie DI taga Panam.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pa kape na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ito si Aida Cordero, taga butike. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigid!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
10: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
9: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
11: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
12: Oras, alas 11 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
13: Mga katropa, excited!

Oh, you're still my man daw, ha? You're still my man, di ah. Oh, mga linya sa mga wala pa naka-move on. Lisod pod, no? Ikaw gihapon ako ang men, tapos lahi na iyahang women. Ay nako, baby. Welcome gihapon sa toang programang Putahe sa Gabi. And of course, our Putahe Confession earlier. Nadungog ninyo ang atoang istorya kaagi sa usa ka OFW nga si Margie. Nako, pipasensya jud kayo kung it took some time nga nibalik kita sa... Oh, sa air kay... Hi! Hangaks! Bitaw. Sa inyong mga komento karong gabi una para sa tuang letter sender, pwede mo nga mag-text or magtawag na sa 0975-474-9153. O pwede po gihapon ka mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages nga naka-live karon. Unsa po bitaw itong pagkahitabua ganina kung asa nag-onboard na din hiyan na mugno mo na itong tiil. Gipawang mo nunta na ito ang aircon. Abing pagtipid, oy. Ano daw, malaki ang, oh, amo niya, hindi ba masakit yan? Mas malaki naman. Lahi pa kutag size ng mga Pinoy. Dawat-dawat, gid na siya. Hello po, lisod limtan, kung gihatag na nimo ang tanan, consider it a waste of time. You wasted half of your life. Wala naman tayo dapat mahayan pa siguro ang manager, kinahatag naman na ito tanan-tanan. At least na nagbulag ta sa maayong kabubuton. Mayo ba? Nagbulag ba mi sa maayong kabubuton? Guro. Nagbulag mi sa pagdumot. Pagdumot sa usag-usa. Tambag na ho kang Mark.

Hindi nga ang Ginoo ang mubalo sana sa ilaha. Sa tanang tao, mga tao nga nagpasakit sa imuha, sagdi sila. Dili nato sila dapat batuon pudog bato. Ay, naku, kay lisod ana. Nga nung Ma'am Riza Hontiveros yung tawag sa kuwa. Pwede ka dimig na ang Riza. O, sige, gwapa mong po si Riza. Adi, wala'y problema. James Ray Joel. Gwapa. Pwede ka dimig na ang ni Ma'am Riza, no? Salamat ka ay. Hello, ay. Thank you! Salamat mo. Oh, masita. Si Jimski Kabalpod. O, oh, may gabi din ha. Si mo RJ Malinaw, may gabi. Og ma-DJ nako moto nako moto ako ni moto ako name mag-collab dayon ta. Pwede kayo RJ ha, walay problema. Sige, puhon-puhon. Mag-collab to puhon. Hello po Monski, may gabi din ha sa imuha sa Cebu. Sa maingon ra nako, ako ni basal medyo taas-taas ni siya baby ha. Sa maingon rin ako, anak ba, imo man ang diskarte, pero sayop jod nga pamaagi, bay. O, sayop gido nga pamaagi, baby. Noon kay nabuhat ni mo natungod sa kalisod o pagpanginahanglanon o nagbinuang pa jod ang imuhang bana, pero ang dangatan manggod ni mo, ana, pag mabalaan sa imong asawa o sa imong bana, ang o sa ni mabalaan sa imong asawa o sa asawa sa imong amo, inyong ginabuhat si ang bana, kay wala rabad jod sekreto nga makumkom. O ang dangatan ni mo, pag mabalaan sa imong pamilya sa Pilipinas, luoy taon imong mga anak. Bahala ginagmay lang ang sweldo at least, nga naa sa maayo nga pamaagi, agwantahon lang good. Pero kana tuod, dako lagi imong makwarta. Pero og masakpan mo sa asawa, dako na noon kaayo nga problema, ikaw lang mag-igo, unsay sakto or dili. Dako gid kay siyang point, no? Wala. Sa tinuod lang, tinuod gid ang giingon. Walay aso nga makumkum. Naida kong posibilidad na pagbabalaan ka. Lahigid ba yung culture sa Saudi? No? Kaya di ba pag ingunana, usually mga parusa ana, it's either i-deport ka, may laon tayo i-deport ka, iuli ka sa Pilipinas, what if bitayon ka? That's infidelity kasi eh. Sir Jason de la Cruz. Thank you! Ang gabi eh, baby. Tama, pero wala na ko nakaapas sa question. Sindi ako ikatambag kay Margie, according to the script to the scripture, there is no righteous, no not one, and ako ay ka-advise kay Margie is to repent to God kay nagkamali ka man good. God forgive sa imong nahimo nga sala nga nabuhat si Toto de Aini sa Davao. Mga yun yung guidance sa Ginoo. And yes, kapag ka-guided ka sa Ginoo nga nagapangayo ka sa iya og kanang pagtulid sa imuhang gitawag na kinabuhi, I'm pretty sure nga tagaan jud kani og maayo nga desisyon. Sa karon, I truly understand nga siguro kwarta-kwarta, syempre pait ang kalibutan, pero it doesn't mean nga mubuhat ka og daotan. Remember na ay pamilya ang may lang to, wala pamilya ang laki. Nagibinuang kasi mong bana. I think it's the biggest opportunity. Pero naaman eh. Pareha mong ganun pamilyado. So, dili ita makakuan sa inyuhan. Dili ko mo tolerate. Uhaw manggod siya. Sindi mo nang maunang dawato na lang nato ang kamatuuran. Nga uhaw gyud siya. Naabagid mga ingon na anak. No? Kanang uhaw na uhaw na gyud kaayo. How sayong sayo. Sakto na bibi kay aron makalikay makalikay siya guwapa di ay ka bibi kay parehas kanaong ni Senator Risa. O kamoy nag-ingon ha. Ang kalahian lang siguro na mo ni Senator Risa no kay kuan siya. Mubo siya hair, taas lang kog hair and then payat ko and then medyo na unod si Ma'am Risa. Thank you kaay. Thank you. Gwapa oy. Gwapa oy. Ano lang, nagaglasses lang ko si Ma'am Risa mo di makasya gaglasses. Bala mo di ako mo na yung tawag ko. Wala problema sa kuwa oy. Pwede niyo ko niyo makita good sa live. Daghan po nag-ingon sa kuwa na sa pareha gidumignaw.
Hala oy. Oy bitaw ha, basin ganahan mo nga mo tawag. Abri na po ang ato ang linya 0975 474-9153. Cinderella mas maayo nga mo uli gyud sa Pilipinas. Ayon na iho.

0: ulat. Nabitayon ka din ha, tungod kay nag-cheat ka. Ala. Oh! Dili ko familiar manggod sa law. Sa law sa Saudi Arabia. Di magay ko familiar sa law sa Pilipinas. Saudi pa kaha. Pero pagkabalugid na ako, grabe gid ka stick to ang Saudi. Even ganika ng mga turista, you are expected nga dapat kung unsa ginasuot sa mga kababaihan dito, dapat ingana po din yung suoton, like naka hijab mo, long sleeve. Bawal dito ang magpa-sexy-sexy because it's a Muslim country. No? Dili gid mo dapat nga nagapakita sa inyong mga dapat makita dito kay it's a big no-no gido na siya. And you have to respect their culture. Sigun ani nga sitwasyon, no? Sa imuhang sitwasyon karon, Marge, tama ang giingon sa to ang mga tigtambag. It's better nga muuli ka og undangan nimo nang imuhang nakasanayan karon. Kay lisod gid kaayo Marge, no? Again, wala gi aso nga makumkom. Tanan nimo binuhatan nga mga daotan sa imuhang isig ka tao, manumbalik gihapon na sa imuha. Possibility bitayon ka. No? Or basing na ay worse, basing samtang na nag-ana-ana mo, na amoy ginabuhat din haang ang mga milagro na abdan mo sa imong amo. Ooh! Or basing na mga hidden sa TV cameras, no? Masakpan ka na. Nako. Taigid ta ni ha. I think nakakita ko itong last week yata itong scandal na di na lang nako i-mention lagi kay murag... Agadiri ba agad sa tuwa ang mga babae. Ang babae ato. Lisod gud kaayo. No mo na before gid kanang kung naagid mo iplano nga makipagsapalaran sa laing nasod, make sure nga naagid mo disiplina sa iyong kaugalingon. O ang tawag ng kalikasan, ang tawag ng katawan ay hindi dapat na dinadala doon. Kay lisod talaga yan. Kung wala kay pasensya, kung wala kay disiplina sa imong kaugalingon, ayaw gid mo pag-adto sa laing nasod kay lisod sila dito. Dili sila para sa Pilipinas na we can just forgive each other. Ingunana, pero dito dili eh. You can't just say sorry. Dili sila mo dawat og sorry, bebe. Tanan imong mali, naagid na siya mga consequences. Madugay ka diya sa XFM ako di eh. Dugay na magod ko diri Arman. Pila na katuig ang XFM? 4 years. Sa pagsugod pa lang sa XFM, nanako, wala pa minag on air, nanako. Nanako, dugay na kay ko diri Arman. As in, dugay na gin. Ay, kabala ka Arman, dita kabiyaan. Hindi ko mabiya Armand ha. Basta kay ani maganda siya kung gusto ni mo nga magstay gid sa imong work, ampingan ni mo imong work para ampingan pugka sa imong work. No, ana lang gid na siya. Anyway, bibi kabalo ko nga halos man ang inyong mga tambag no kay uniform magid kaayo. Same scenario, same concern, same questions. Marge, majority po sa mga tambag sa to ang mga letter sender, mga tigtambag karon, they're suggesting na muuli na lang ka sa Pilipinas o dili na lang nimo iparayo ng imong pagpanginabuhi. I know for sure dako na kag na-save tungod sa imong nauyab. No, mga foreigner nimo tapos karon is nakaipon pug kag kwarta kay dako pud ang ginahatag sa imong amo. Every time nga na ay mahitabo sa inyo ha. So I know for sure dako na kag savings you can use that diri sa Pilipinas para makapag-start ka sa imong business and then balik gyud sa Ginoo. Kaya from there matagaan ka og guidance. No, mag-guide ka sa tama nga landas. Kabalo ko nga sleepy na ang uban. Kabalo ko nga busy pa ang uban. It's okay. I surely understand. And also, mga yung kupasaylo sa inyo, ano, for sometimes na medyo gahangak-hangak gita. Gahangak-hangak gita. Wala ko yung sakit, ha? Basi mo yung mga kasakit ko. Na ako'y kuan. Ginahangak gid ko tungod kay sirok kay ko. Sirok gid ko. Sige ra manggod ko kaon. Saon naman na may pagkaon. Mga balibaran nimo. Kada gabi gid ko ingon ani so na may masuggest sa kuon sa imaayo nga buhaton para dili na ko maghangak-hangak. Okay, ginahangak gid ko kada gabi baby. Ano ba pag human og kaon? Mahuman na ning kaamulan, di na ko hangakon. Tama-tama, human ang kaamulan. Wala po ko'y kwarta. Luyan ako, ani. Dugang kay pagka, dugang kay pagka on the ribi maski asa ka mo ato dugang kay pagka on din hiyo nya kada gabi igid pag kung sorry sorry dito mo nang no gusto man jud kay kung man ang book good but anyway salamat kayo biha sa for staying with us for a couple of hours. Magdungog-dungog kita ninyo ugma sa samang programa gihapon po tayo sa gabi. Kauban po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yeah! Cinderella gihapon og again tomorrow na ha. Good night na sa inyohang tanandagang salamat po. And pahuway na para dili na ma-stress ang mga bebe.
1: Init baka ayo ang atong gabii? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabii. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabii sa programang Putahe sa Gabii. Putahe sa Gabii.

0: Ay, sabihin ka rin mata, aoy. Ikatugong pa kita. Mami, bangon sa gudya.
1: Ay, samok-samok ba? Matugong pa kaayo ko. Ikaw na sa gudya.
0: Ay, sabihin ka rin na napulibata na samukan ba? Ay, orsa man! Samukan ni mo doon, ay!
2: Na, Morten!
0: Sus! Ang sinupod? Oh, na! Na naman!
3: Nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa atlorids ni tao, nga ay mga bubong wakabaw marad na kogoto sa tao. Sakit kayo. Tapos nga tikwa tong Santon Plus Herbal Capsule. Mula to, wala na yung kwa na, nilayin nga siya, magkameme siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya,
3: kamusan, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Mindi 3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili tapan o mga virus sa palihot, taas o antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to managid ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapatubok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one sa fresh

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sactol Plus Gold Coffee Mix, proper diet, regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Sactol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. System
3: pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nagoy kulit back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulong na akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and save. System Pain. Symptoms persist. Call the doctor.
4: Nangita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato ng photoshoot sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
5: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ibagin sa...
6: Hala, nano ni, bago ba gani ko ng pag-gas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
7: Uy bay, may buntag, welcome to Shell, you will save buntag?
6: Uy bay, nganong dirimang ka magpag-gas, pero ni?
7: Kay dire sa Shell bay, siguradong ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
6: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell fuel save.
8: Kung kalidad niyang gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Sa Yester House, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufranco, Valencia City.
9: Likay ang pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: May pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, ang bayrang nilayas. Ano? Exciting?
12: Exciting!
13: XFM.
2: XFM time, it's 12 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7. Mga

0: Exciting.
1: XFM. Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Morning, Ochia, 55. Santan daw si Bo. Masuyo ka, umbumang piging gasuyo. Nagawa ko mabungog. Kasi kaayo to, dinog ako Santon Plus lang. Mati akong dimintin. Naayo ka, ayo siya. Gamit si Bo Santon Plus ko, dako kayo, kayuhan ko atong lawas. Dako dugay, isatabang sa pantang lawas, ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Neil Caniero, tagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw di Oro. Sa akong test atong niyagi, dua kabuan, taas kayo akong sugar, rani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron, nadiskubrihan ako, niyagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na, so dilit na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa, busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Pipili sa mga butika.
7: Clariskin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Ako po, TSL Komplikado. Sibalo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil. Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usap ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rin gataas na akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunton Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o lubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni inyo.
1: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunton Vitamin C.
5: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo, amalak. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Sunton Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Sunton Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ni kagasto.
7: Ay, mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Na naman. Usa na adikto.
7: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Pero what? Wala yun?
7: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
6: Sa lahat kayo day ha? Mawag sila ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, pagtambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
8: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Hindi si Kagawad ni Son Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutang diha isip City Councilor. Kung ako maningkamot, nilipid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Tagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Tison Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Malay-malay o dagang salamat.
9: O bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
10: Mamino ka sa XFM.
11: Sa una, wag yung sunod lang akong pitaka. Sukad nga namin ako ng XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay, anamay. Resibo ko tihoram nis last to. Exciting?

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: jumpa. Exciting!
1: Ora, Kapitan!
2: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Ano ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban tayon!
2: Oh! Unya karon?
1: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayot!
0: Exciting!
3: XFM. Zama Plus Gold User. Atong paminawan.
4: Okay, kung pasalamat sa Santong Plus Gold, kay tumangbog, sir. Hindi, doon ako hindi nga dugo. Dugo na ko, nabalata ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon ng cancer. Pagkadungog na ko, Santong Plus Gold. Akong pagsalay, sir, nakahuro o blok at nakik na ko nga. Doon ay aldiyo akong pamati. Unya, normal akong menstruation.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig na paon ko para atong junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskuto na hindi sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mong gustin. Malunggay o soya, ang pangatanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong timbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani sa Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawan.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. Dito ay 4 anyos. Taga Bukidnon, sa kamikaniko. Huwag ay nanay ko ng problema ani sa kuwang mata. Magsige na lang o gabon-gabon na apagin pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suot ni Higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Huwag ipalit tapos kibintay. Sa wala dama, nalibihan ng akong gibati. Wala na itong pagabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Huwag sa paspas o hapsay nga resulta. Maung ka mong nangibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito yung paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang Vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. At Moringa Oil.
8: Kadaan lang yun kung nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlo kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
5: Premium D3. Ang Vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan ang nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano'ng active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sumay ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
10: Yes.
5: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsig na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Ken Figueroa, katag-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at humuti pa yung balat ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
13: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Santon Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagmamot sa anumang uri ng sakit. Sister Pain.
14: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kong kagabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay lira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Sa mga butika.

0: Sa akong amigo ah, unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold bay.
0: Ha? Sa Craft Gold bay? Pangsyo na bay? Nga na gold?
1: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold bay?
1: Wala pa rin kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo paggamit. Ang Craft Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang lakaninot sa Craft Gold, pwede nyo mo ang pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugan pa ba'y, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sa masamumay o mais. Ihalo lang niya sa binhi sa dili pa nimo isabwag o ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Craft Gold ba'y?
1: Ubay, ang Craft Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran ba'y. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mapalit kong Craft Gold. Arun sa makasakinan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manuntan ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilig-kilig. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan na makatipid o maayo para sa atuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Likayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Mao na diya, Madi. Magsigingin og diet. Unya, magsigir po nung kaon. Exciting!

0: exciting.
1: Good morning, Father.
2: Oy, mayong buntag, Archie.
1: Nanglaba ka?
2: Oh, naglabahing taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
1: Mga sininan ni mo na tanan, Pader?
2: Oh, mga sanina na ako ni tanan akong gipanglaban.
1: Time sa... Kana, unsa man na siya. Blalagi na. O kana, pante. Napadyod mga sinina, oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada. Padre?

0: taruhan apa bahanal sembano atau bahan digunakan lalu Santon Plus Gold Your Plan tetap tetap nalar balau itu.
1: Santon Plus Gold tetap yes to health. Santon Plus Gold mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa aking insomnia. Pili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Jerry Mendoza, 81 anos, saka virtual assistant, taga Malabaray City, Bukid. Nandako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Dami na kay nagkatag yung kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong gureklamo sa masa kahalap, panantawang pagpamili nga mamasko o malinaw ang akong mga mata. Iniusa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karong mas mapanatag o mas singaw ang akong panantaw sa tadaan na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premio D3, ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Pag inaw mo Premio D3, ragyan na kapalagsik na ko balik. Kung niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw, niya murag, uy, kusog akong mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumahan ako Premio D3, sir, ting arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
2: Premio D3, ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Tingga makadto.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na lang, pre.
9: Turbo?
8: Oo, turbo. Tumara. 30 minutos, andis ang dulutugsing nyo ni Mrs. Mo.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapala. Turbo.
1: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo wala ang maputi nga banit kan makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, tumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta. So Cess the Pain, paspas yun makatanggal o sakit, dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
2: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, call your doctor.
13: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Kita akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
15: Ay, mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
14: Nga naman. Usa na adik ko.
15: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
14: Ha? Tinuot? Wala yun?
15: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
14: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
15: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
16: Produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quezon, Sumilao, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
17: Importante nga doon na kayo numero sa mga emergency hotlines sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
18: Kung maminaw ka sa XFM.
19: Hoy par, pakurate na mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka niya to? Sayang saat? Hoy, wagay na to man!
20: Exciting!
21: XFM.
22: XFM Vine is 1 o'clock. Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
23: Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Archie, kumusta mag-klase?
1: Okay kayo.
0: Very good.
1: Kabalo ka, Kap. Ako ay naka-answer sa question ni teacher.
0: Liwat yung ganako ba? Unsa day question sa imong teacher?
1: Ako, Kap, nanguta na siya kung kinsay wak kasabot.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Kung ikaw makakita og disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
1: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa tour nyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, Miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, sulayon na ako na, Miss.
5: Food Supplement for Men. Himo sa maka o klavumaska. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan. O kababainhan. O gahatag og uso. O resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo. Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: XFM Mukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, Desta, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, Comelec, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko, Armisin of May Photography and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang ibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon, kanunay mapasalamaton, kaninyong tanan, mga katropa. XFM time, it's 5 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: Really, really, cha-cha.
1: Yes, to help.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Moril Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang aking kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukan, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipabates kong kalawasan. Akong hawak, mga sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukan nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard niya, pero may mabilar. Kaya ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. O niya, mamular ba? Mao to nga, nabalaka ko kay Bastion o mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako, o niya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kining sakit akong kalawasan, sir. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko premium D3. Dami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Dami sa firme yung itong tulog. Jubay kayo na, sir. Tagamatanaw.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa tornyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Tornyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
10: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
9: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sulayon ako na, Miss.
7: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o klapungwaska. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap. Ito
13: si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong maras akong panit at sasanyahan ko. Narwa, tatlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang nakandang itong sumapit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Manami gis.
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

Oras sa 101.7 XFM Bukidon, alas 5 na sa buntag. O ganyan na ang headlines sa karong buntaga. Sa balitang lokal. Headlines. Wing van truck na puno sa Nara, Lombor, ngay dihay untang paingon sa Nueva Ecija. Nakumpiska sa CIDG Misamis Oriental. Headlines. Sa balitang regional, suspect sa pagpusil patay sa negosyante sa Bayugan Public Market. Anana sa selda sa PNP. Headlines. Sa balitang national, kapin 61 milyon pesos nga balor sa illegal nga droga na sakmit sa PNP. Lima kang mga suspek na sikop sa nagkariyang operasyon. Headlines. Sa balitang international, 8 patay samtang 25 samdan sa panagbangga sa train o bus sa Bangkok, Thailand. Headlines. Sa balitang sports, Cavaliers abante na sa Eastern Conference Finals. Headlines. Sa balitang pangkalusugan, DOH, gisiguro ang hugot ng border control subay sa Ebola Alert sa World Health Organization. Headlines. Sa balitang showbiz, kay Abad, nipaambit sa iyang breast cancer journey. Headlines. O sa balitang kakaiba, politiko sa Afrika, nagpalubong uban sa iyang paboritong sakyanan. Headlines.

0: Balita. Express Balita. Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM. XFM. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
1: Express Balita sa punta kauban si Katropang Halilu Tapios.
2: Mayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag, Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Martes, Pizza 19 ning bulan sa Mayo tuig 2026. Narukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidnon. Kini si Katropang Halilu Tapios Armisin. O kini ang
0: Express Balita. Express Balita.
2: Samtang live day kita ninyo nga makita pinaagi sa Facebook pages sa 101.7 XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment. Ubus ay Bukidnon. Ingon man sa dayang sa inyo nga mga radyo sa 101.7. Please subscribe usab sa mga YouTube channel nga XFM Bukidnon.
0: Express Balita. Express Balita.
2: O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal. Unang hanay sa balitang lokal. Na-recover sa mga personahe sa 2nd Provincial Mobile Force Company sa Lanao del Norte Police sa Provincial Office uban sa koordinasyon sa 51st Company sa 5th Mechanized Battalion Armor Division. Ang gituwang smuggled ng mga sigarilyo atol sa gipaygayong checkpoint operation sa Purukuno, Barangay Butadon, Kapatagan, Lanao del Norte, netong Mayo 17, 2026. Usa ka Toyota Innova ang giflag down sa checkpoint tungod sa driver nga wala naka-seatbelt. Sa pag-verify, ang driver nga si alias Nelson giingong napakyas usab sa pagpakita sa rehistro sa sakyanan. Hinungdan nga gi-issue sa LTO deputized personnel ang tiket. Atol sa inspeksyon, nadiskubrihan sa mga operatiba ang daghang ginudang smuggled nga sigarilyo sulod sa sakyanan. Nakumpiska atol sa operasyon ang 1,400 grams nga adunay gibanabana nga street value nga 1.12 million pesos. Ang driver gikustudiya sa Kapatagan Municipal Police Station. Samtang ang mga nakumpiskang peking sigarilyo o sakyanan, i-turn over sa Bureau of Customs sa Taguluan, Misamis Oriental.
0: Balitang Bukal, Balitang Salita, Express Balita, Express Balita.
2: Sa Balitang Lokal gihapon.
0: Balitang Bukal, Balitang Salita.
2: Wing van truck nga puno sa Nara Lumbers nga ibiyahe unta paingon sa Nueva Ecija. Nakumpiska sa CIDG Misamis Oriental. Ano yung kanilang report? Pinagi ni Katropang Jonathan Lee Soriano sa XFM Bukidnon.
0: XFM Report.
3: Nakumpiska sa CIDG Misamis Oriental sa pagpangulo ni Provincial Chief Police Major John Paul R. Abangan ang wing van truck nga puno sa Nara Lamber nga ibiyahe unta paingon sa probinsya sa Nueva Ecija. Ang operasyon gilusad sa may Purok Size Barangay Agay-Ayan, Hingoog City, Misamis Oriental niadtong Sabado sa gabi, Mayo 16, 2026. Gila ang suspetsado nga si alias Rodrigo, 53 anyos, Minyo taga Purok Talisay, Barangay Kagat, Libagon, Southern Leyte. Sumala sa Sindro, Hingoog City nga maabot sa 208 na kanara lamber aga na kumpiska nga nagkantidad og 1,060,300 pesos. Ang maong dinakpan gikustodiya na sa Hingoog City Police Station samtang pasakaan og kaso pag

0: Katapusan sa Balitang Lokal. Mutimbang sa 4.5 grams nga makantidad sa 30,600 pesos sa gituang Shabu ang nakumpiska gikan sa posisyon sa target sa bypass operation nga gipahigayon alas 12:44 sa kadlawon. Mayo 17, 2020 sa Purok 5, Camp 1, Maramag, Bukidnon. Ang suspek na ilang si alias Sunny, newly identified drug personality. Atol sa transaksyon, napalista o napalitan sa pusher buyer ang suspek o kusa kapakiti sa gituang Shabu sa kantidad ng 500 pesos. Lugang sa mga nasakmit ang laing tulo kapakiti sa gituang Shabu, gikan sa posisyon sa suspek. Ang mga nasakmit ng drug evidences isumitera ngato sa Bukidnon Forensic Unit, Malaybalay City, alang sa laboratory examination, samtang ipaubos sa urine test ang maong dinakpan. Kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang ato bangon sa suspect dito sa korte. Kung asa gibalog na kini sa lock-up cell sa Maramag Municipal Police Station. Mga katropa, sugdi ang imuang adlaw pinaagi sa pagtimpla o kape nga Santon Plus Coffee Mix. Nangapi ka na mga katropa, makaalibyo pa sa mga balatian si mong kalawasan pinaagi sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa puno sa antioxidant properties. Pagawas mga katropa, mga daotan ng mga mga sakit sa tuang lawas mga katropa, okay, antioxidant man kini. Nasunusap mga katropa nga masinati na to ang kagaan sa tuang lawas kung kita maka Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga nakaring butikag parmasya sa inyong lugar, mapalit usab sa Shopee o Lazada. Express Balita, Express Balita. Samtang sa Balitang Regional. Suspek sa pagpusil patay sa negosyante sa Bayugan o Bayugan Public Market, anana sa selda sa PNP. Sa detalya sa report, pinaagi ni katropang Ray Alenton sa XFM Agusan. XFM.
1: Patay ang usa ka 53 anyos nga vendor human kini pusila sa ulo samtang nag-atiman sa iyang negosyo sulod sa Bayugan Public Market sa may Purok Jay sa Barangay Taglatawan, Bayugan City niadtong Mayo 17, 2026 sa may alas 10:30 buntag. Gila sa kapulisan ang biktima nga si Punta Umar Arubi samtang ang suspetsado na ilhan nga si Adrona Montaner Ansam 50 anyos nga usa-usab ka vendor o residentes moong barangay. Sumala sa initial nga investigasyon sa Philippine National Police kalit nga gisulod sa suspect ang biktima gikan sa luyo o gipusil kinig gamit ang gituuhan nga kalibre 45 nga pistola. Tungod sa grabing samad nga naangkon, nakabsandayon sa kinabuhi ang biktima. Base sa gihimong post-mortem examination ni Dr. Kevin Boron, nakaangkon si Arubi og usa ka fatal nga samad, pinusilan diin misulod ang bala sa iyang occipital lobe o likod sa ulo o migawa sa iyang wala nga kilay. Dali nga mi-responde ang mga membros Bayugan Component City Police Station og nakig-alayon sa mga nakasikbit nga mga lungsod alang sa paglusad og hatpursot operasyon. Sa gihimong pagsusi sa crime scene, kauban ang Agusan del Sur Forensic Unit 13 na recover sa mga otoridad ang usa ka fired bullet slug kuna bala nga gituhoang gikan sa 45 nga pistola, usa ka Android cellphone og charger, cash nga nagkantidad sa 5,716. Pinaagi sa padayon nga operasyon sa kapulisan, malampuson nga nadakpan ang suspect diin na recover gikan sa iyang posisyon ang usa ka kalibre 45 nga pistol nga M1911 nga adunay sulod nga 6 kabuhing bala. Sa pagkakaron ang suspetsado balhog na sa Sildas Bayugan City Police Station samtang giandam na ang formal nga kasong murder bato kaniya alang sa saktong disposisyon sa balaod.
2: Ako si Adrong Ansam Montaner. Motong

0: May tabo ra to kay tungod sa niari akong igsuon kay maki bitawagan siya nagtinawagay sila nga mabalik kay sila na pag-abot niya dire mawala siya pud ni balik kay basig kuandra na siya yunaw na nga ilaron sa akong igsuon katong yang gidure nga kanapi gibawi ira niya ginguna ko sa iya kung balikan mo akong igsuon kung sayangan ka ayaw na nay ko magbalik kay mo nanay kwarto pagtarong mo maginabuhi wala man siya kay di man siya mobalik niya mo ato sa akong igsuon diri pa mo diri susamo mo tanaw bisag agi sira daan ra mong kuang kwarto nga iyang abrihan nga mo tanaw ro sa akong asawa mo to i kuan nana dugay ra siya mo tutok sa akong asawa abi niya guha ko nagtanaw sa iya kay nahigda ko
1: mo so kumbaga sir dunay something nga nagselos ka kay na siya kuan sa imong asawa pero ang iyang asawa gid ato dapat kato imong igsuon
0: igsuon ako
1: nagbulag na sila
0: bulag sila
2: ang tipik sa pamahayag ni Adron Montaner Ansam. Mga katropa, inom kanunay sa Santon Plus Gold, aron kanunayng himsog ang imong panglawas. Alang sa Rekyosang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
3: XFM Report. Balita regional, balita sa regional. Express Balita.
4: Sa balitang regional, duha ka batan-ong nalambigit sa drug race sa Tagum City, Dakpan. Mga motor gi-impound. Ania karon ang report pinaagi ni katropang Darwin Dulatre sa XFM Davao Region.
3: XFM Report.
5: Dakpan ang duha ka mga batan-ong nalambigit sa illegal nga drug race sa bypass road, Barangay La Filipina, ning siyudad sa Tagum. Alas 7:50 ang takna sa gabi, Mayo 17, 2026. Nailhan ang mga didakpan nga si alias J, 19 anyos, residente sa Barangay Salvacion, Santo Tomas, Davao del Norte, o alias Aljor, 24 anyos, lumulopyo sa Barangay Lagdik, Laak, Davao de Oro. Sumala sa report, nadakpan ang mga nasampit sa Mobile Patrol 5 sa Tagum City Police Station. Atol sa ilang pagpatrulya, diin gimaneo ni alias J ang Honda RS nga motor samtang ang Honda XRM gimaneo ni alias Aljor. Kainom duman sa niaging semana daghan ang mga residente duol sa dapit nga nagreklamo tungod sa alingugnog nga naghatod sa illegal nga lumba sa motor og naghatod pa kini og peligro sa ubang lumalabay. Giisyuhan og temporary operator's permit o TOP ang duha ka mga driver samtang ang ilang motor gi-impound o gi-endorso ngadto sa Land Transportation Office o LTO Tagum City alang sa tukmang pag-impound og disposisyon. Kalabot sa maong insidente hugot nga nampahimangno ang Tagum City Police Station ngadto sa publiko nga sundon ang balaod trapiko og likayan ang pagpahigayon og drug race aron malikay sa disgrasya og legal nga sampotanan aron muligon ang tuhod makasugakod bisag magluhod magturbo mail announcer matag dulog alang sa naghayosang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatri, XFM News.
3: XFM Report. Balitang regional, balitang sa regional. Express Balita. Express Balita.
4: Oras na ito karon mga katropa, 21 minutos nang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Mga katropa, para sa dali nga kaayuhan sa problema sa panita, umbaga sa matsamada. Max Anthon Vitamin C mga katropa, ang alkaline ng vitamin C. Kiniusab, mo protektara sa tuang panglawas. Huwag pakusgo na nga ito ang immune system aron nga mabatukan ang mga nagkariyang nga mga sakita. Ang Santon Vitamin C, mapalit sa mga nagkaring butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
3: Express Balita. Express Balita.
4: Sa Balitang Nasyonal.
3: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
4: Ni-appeal ang duha ka mga independent senators sa minority bloc sa wala pa ang pag-convene sa Senado isip impeachment court itong Lunes, Mayo 18. Lakip kanila mao si Senator Juan Miguel Zubere o Senator J.V. Irisito. Sa wala pa ideklara ang iyang kalambigitan sa minority bloc, giklaro ni Zubere na ang iyang pag-abstain sa miaging boto sa liderato mao ang pagbaton o kagawasan sa pagutan sa mga isyo nga importante sa katawhan. Apan gusto niya nga mo-appeal sa Senate Minority Bloc kung organisasyon ang isgutan. Sa laing bahin, si Senator J.V. Irisito ni padayag sa iyang pagka-independente aron makatuman siya sa iyang mga katungdanan o programa Gipasalamatan usab niya si Senator Cayetano sa pagsalig nga iyang gihatag kaniya pinaagi sa pagtanyaga og posisyon sa majority leader. O sa labing gamhanang posisyon sa Senado nga iyang gipalibaran nga magpabiling independente. Sa katapusan, gipili ni Ercito nga mahimong bahin sa minority bloc. Sa dihang gipangutana siya ni Senate President Alan Peter Cayetano kung magpabilin ba siya nga independente o sa minorya.
3: Balita nasyonal. Balita sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
4: Dugang sa balitang nasyonal.
3: Balitang regional. Balitang sa regional. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
4: Muabot o kapin 61 milyon pesos nga balor sa illegal nga droga na sakmit sa PNP. 5 ka mga suspek na sikop sa nagkariyang operasyon. Aliya karon ang report pinaagi ng katropang Bong Umaki Algambre na nukahan sa XFM Davao Region.
3: XFM Report.
6: Muabot sa kapin 61 milyon kapisos nga balor sa ginudahang illegal nga droga ang nasakmit sa Philippine National Police sa nagkadayag operasyon sa Tibok Nasud. Din 5 ka mga suspek ang nasikop matod sa PNP. Usa sa labing unang insidente maong patnanungan Quezon. Din nakuha sa usa ka mananagat ang 5 ka plastic bag nga adunay sulod nga 6.5 kilos nga ginudahang cocaine nga nagkantidad og 34.5 milyon kapisos. Sa Sambuanguita Negros Oriental, nasikop sa mga anti-narcotics operatives ang usa ka high-value target sa buy-bust operasyon ug nasakmit ang kapin sa usa ka kilo nga gituhoang shabu nga mobalor ganto sa 7 milyones ka pesos. Samtang sa Bacolod City, tulo ka mga suspek usab ang nasikop ug usa ka kilo nga ginudahang shabu ang na-recover nga mobalor sa 6.8 milyones ka pesos. Sa managlaing operasyon sa Zamboanga City, nasakmit usab ang laing duha ka kilo sa gituhoang shabu nga mobalor sa 13.6 milyones ka pesos. Ang mga operasyon gihimo uban sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency isip kabahin sa kampanya sa gobyerno batok sa illegal nga droga. Katropali kayi ang operasyon tungod sa mga balatian mag Sanson Plus Gold Capsule, Sanson Vitamin C o Premium D3 Soft Gel Capsule. Para mga balatian, kayang malikayan. Alang sa Rikos ang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
3: XFM Report. Balita nasyonal. Balita sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
4: Sa balitang nasyonal.
3: Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
4: Gisugyot ni Senator Ruben Padilla nga kinahanglang wagtangon ang senior high school kun SHS tungod sa dugang kalisod nga nahiguman sa daghang pamilyang Pilipino ubos sa K-12 program sa Department of Education. Sayang sugyot nga amyendahan ang Republic Act 10533 o ang Enhanced Basic Education Act of 2013. Gusto niyang ibalik ang basic education sa kindergarten, 6 katuig sa elementarya o 4 katuig sa high school. Matod ni Padilla, bisan tuod nga tumong sa K-12 ang pagpalambo sa kalidad sa edukasyon o paghimo sa mga estudyante nga globally competitive. Mahimo kining dugang palasunon sa daghang mga ginikanan. Gitumbok usab sa senador ang giingong pagsaka sa dropout rate tungod sa dugang tuig sa pagtunga. Gitataw usab sa senador nga ang kasamtangang SHS curriculum dili paigo aron maandam ang mga tinun-an sa trabaho o kolehiyo. Samtang ang Contact Center Association of the Philippines niingon usab ang dagang mga graduado sa SHS ang dili pa andam alang sa industriya sa BPO o kinahanglang bag-uhon ang curriculum ilabi na sa pag-usbong sa artificial intelligence. Nakaani og lain-laing reaksyon online ang sugyot ni Senator Ruben Padilla kalabot usab sa maong senior high school.
3: Express Balita. Express Balita. Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
4: Mga katropa, para malikayan ang paghupag-hubag. O asidity sa ito ang alawas mga katropa nga mo resulta sa paghubag. O ka mga katropa, ginigitawag na ito mga katropa o guiter o ka mga cancer mga katropa nga muturok sa ito ang alawas mga katropa. Para kita para makalikay kita sa mga sakit nga sama niini, mag Sanson Plus Gold kita mga katropa. Ang Santon Plus Gold puno usab sa anti-inflammatory properties. Kung aduna kita magahubaga sa kalawasan o paghubag-hubag sa kalawasan, mga katropa, hilison na pinaagi sa Santon Plus Gold. Ingon usab, mga katropa, aron nga malikayan ang paghubag-hubaga o bisan unsa nga paghubag-hubag sa atong kalawasan. Ang Santon Plus Gold mapalita sa mga nakaryang butik at parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
3: Express Balita. Express Balita.
4: Padayon sa pagkatuod sa tuang mga balita sa Balitang International. Patay ang 8 katawo samtang 25 ang nasamdan human sa panagbangga sa train o pampasahirong bus sa Bangkok, Thailand nga padayong nagpasiugda sa kabalaka sa kaluwasan sa mga riles sa nasoda. Base sa inisyal nga report, kusog ang pagkabangga tali sa train nga to sa bus nga may hinungdan sa pagkasunog sa pampasahirong sakyanan o sa ubang mga nakaparking sakyanan doon sa lugar sa aksidente. Dariusab nga nirisponde ang mga rescue workers aron luwason ang mga pasahero gikan sa mga sakyanan og paghatag og medical emergency og tabang sa mga biktima. Padayon pa ang imbestigasyon sa mga otoridad, lakip ang State Railway of Thailand og local police aron matino ang eksaktong hinungdan sa aksidente og malikayan ang susamang trahedya sa umaabot.
3: Balita sa international. Balita sa international. Express Balita. Express Balita.
4: Sa balitang international, suspek sa Rwandan genocide ni atong 1994, namatay samtang gihusay sa ICC. Sa Irotang Italia, sa report pinagi ni katropang Dave Iniralawa sa XFM Bukidnon.
3: XFM Report.
7: Namatay na si Felician Kabuga, usa sa mga nag-unang suspects sa 1994 Rwandan genocide samtang gihusay sa International Crime Court kon ICC sa The Hague, Netherlands, sumala sa United Nations. Gikompirma sa International Residual Mechanism for Criminal Tribunals nga si Kabuga namatay sa usa ka ospital niya tong Sabado, Mayo 16, sa edad nga 90 anyos. Si Kabuga dugay nang giisip nga usa sa labing gipangita sa mga pugante sa kalibutan tungod siya giingong papel sa pagpundo o pagsuporta sa 1994 Rwandan genocide diin gibanaba na nga 800,000 ka mga tao na matay sulod lang sa pipila ka bulan. Niadtong 2020, si Kabuga gidakop sa Paris human sa halos tulo ka dekada nga pagtago-tago gingon nagamit sa lain-laing peke nga identity ug mga pasaporte. Human sa iyang pagdakop, gibalin siya sa The Hague diin nagatubang siya og mga kasong genocide, conspiracy to commit genocide, incitement to genocide and crime against humanity. Lakip na ang pagpatay ug pagpuo. Mga katropa, para sa bag-o nga panahon, kinahanglan na proyektado imong kaugalingon, i-boost ang imong immune system pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, alang sa nagiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Dave Niralao, XFM News.
3: XFM Report. Balita sa international. Balita sa international. Express Balita. Express Balita.
4: Mga katong mga katropang atong mga balita nga international. Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:31 na sa buntag. Mga katropa, para malikayan ang bloated nga tiyana. Ingon usab, mga katropa, alang usab sa normal nga pagbawas sa matag adlaw mag-Santon Gold Herbal Tea ka, mga katropa. Naghimo sa kamunggay, turmeric o cinnamon bark, maong dagan kaayog health benefits. Ipatamis pa sa stevia, mausab nga pwede inumon sa mga adunay diabetes. Ang Santon Gold Herbal Tea mapalit sa mga nakariyang butik at parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
3: Express Balita.
4: Sa balitang sports.
3: Balita.

0: Ang NBA updates, idalit ka ni News sa Windsor. Kuhaan na ang imong libreng bets sa windsor.ph. Cavaliers, abanti na sa Eastern Conference of Finance. Sa Italia, sa Ripoy, Siron ta, pinagir ka trupang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidon.
1: XFM Report.
2: Abante na ang Cleveland Cavaliers sa Eastern Conference Finals sa NBA. Humang gilubongan Detroit Pistons sa scoring 125-94 sa ilang winner-take-all Game 7. Human sa grabing nga serye, diin nalahutay sa Pistons ug napugos ang deciding game ang Cavaliers. Hingpit nga ni dominar sa maong all-or-nothing match sa Little Caesars Arena aron makuha ang 4-3 nga kadaugan sa serye. Tungod din eh, opisyal lang nakuha sa Cleveland ang ilang ticket sa East Finals sukad niya itong 2018. Gilubong sa Cleveland ang Eastern Conference top-seeded Detroit Pistons pinagi sa saktong opensa sa second ug third quarters diin wala na makagukod ang Pistons. Ang Cavaliers na himong ikaupat nga team sa kasaysayan sa NBA. Gano'n ay upat ka players kiniscore og kapin 20 puntos sa Game 7. Gipalayan sa Cleveland ang ilang talagsaong streak diin unom na kasunod-sunod nga Game 7s ang ilang nadaugan sukod ni adtong 2016. Sa pikas bahin, naglisod ang Pistons sa ilang opensa kung diin si Dennis Jenkins ang nangulo sa Detroit nga adunay 17 puntos. Ang ilang mga pambato nga sila Cade Cunningham ug Jalen Duren nalimitahan lang sa kinatibok ang 20 puntos human seryosong gibantayan sa depensa sa Cleveland. Samtang ang Cleveland Cavaliers sunod nga makatigi ang New York Knicks alang sa Eastern Conference Finals din ang Game 1 magsugod na karong Martes adlong Miyerkules sa Pilipinas. Mga katropa, para sa linen fit nga panglawas ug aktibo sa sports, tumar permi sa pinakakusog food supplement nga gigama sa Yes to Health Incorporated ang Premium D3 Subjol Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad, Drisex FM Kidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
1: Balitang sports, balita sa sports. Express Balita, Express Balita.
0: Ang NBA updates, ginalit kaninyo sa Windsor. Kuha na ang imong libreng bets sa windsor.ph.
1: Express Balita, Express Balita.
0: Samtang sa balitang pangkalusugan o health news.
1: XFM Health News.
0: Gisiguro sa Department of Health kon DOH ang hugot ng border control sa Pilipinas. Human ang World Health Organization nagdeklara og global health emergency kabahin sa Ebola. Ang WHO nagpahigayon og emergency briefing uban sa mga health ministers gikan sa Western Pacific Regional Office member states. Mahitungod sa deklarasyon sa Public Health Emergency sa International Concern na ang Global Declaration na trigger sa usa ka outbreak sa Ebola. Nga sakit nga gipahinabo sa Bundibugyo virus sa Democratic Republic of the Congo o Uganda sa Africa. Giklaro sa WHO nga samtang ang transmission nagpabilin nga nakasentro sa DRC o Uganda, ang proactive international cooperation mahinungdanon. Isip usab usa ka komitadong estado nga miyembro sa WHO ang DOH o ang Pilipinas kini nakigpahin sa paspas direkta nga koordinasyon aron makuha ang tukma nga kasayuran o ipatuman ang mga pamaagi para mapugnan ang maong sakit.
1: XFM Health News. Express Balita, Express Balita.
0: O, ganyan na ang balita nga showbiz!

0: Maisugong gipaambit sa aktres nga si Kay Abad sa iyang pakigbisoka o pakigbisoga batok sa breast cancer pinaagi sa 25 minutos nga vlog. Dungan sa pagsaulog sa iyang ika-44 nga adlaw na tawhan ni atong Domingo, Mayo 17. Emosyonal nga gipay balo sa aktres nga usan na siyang survivor o cancer-free. Sa iyang vlog, gipakita ni Kay ang pipila ka video sa iyang pag-atubang sa sakit. Sugod pa ni atong 2025. Lakip na ang higayon nga gisultihan siya sa mga doktora nga 95% nga malignant ang kondisyon nga ilang nadiskubre. Matod pa sa aktres, dakong kaadlok og pagsulay ang iyang naagian. Ilabi na sa panahon nga napugos siyang mubiya sa iyang mga anak aron magpatambal sa laing nasod. Apan human sa iyang pag-ampog padayon nga pakigbisog, gideklara sa iyang doktor nga maayo na siya o cancer-free na.
1: Showbiz News! Showbiz Balita! Express Balita! Express Balita!
0: Samtang sa katapusang hanay sa tuang mga balita, ang balitang kakaiba. Sa tuang balitang kakaiba, mga katropa, politiko sa Africa nagpalubong uban sa iyang paboritong sakyanan. Inatong sa iyon ang report pinaagi ni katropang Tatay Iko Lima na nanukad sa XFM Bukidon.
1: XFM Report.
2: Nagpalubong ang usa ka politiko sa South Africa nga ginganlan og security pisto kauban ang iyang paboritong sakyanan nga Mercedes. Nikatap kini social media human natuman ang iyang katapusang panganduy na malubong kini nga naglingkod sulod sa iyang paboritong sakyanan. Matod sa mga tao, lako kayo kahulugan alang kay pisto ang maong sakyanan tungod kay simbolo kini sa iyang kalampusan o kinabuhi tungod ni ini. Imbes nga tradisyon nga lubong, ang mismong sakyanan ni ini ang gipahimutangan sa iyang patayng lawas nga naglingkod. Bisan pa man nga daghan ang natingala o natandog sa talagsaong pamaagi sa iyang paglubong, ang maong panghitabo napakita sa iyang gugma o paghatag o bili isip kabahin sa iyang identidad. Katropa, para dili bitin si Mrs. Panahon paglabing-labing, katropa, pag-inom o turbo main enhancer. Alang sa nakayusang Pilipino sa Pilipinas, katropang Iko Lima, XFM News.
1: XFM Report. Express Balita. Express Balita.
0: Daga salamat katropang Tatay Iko Lima sa pag-atod sa maong report. Talagsaon nga storya mga katropa apan usaka nga realidad. Sumala pa mga katropa nga sa wala pa namatay ang maong politician. Mura kiniyang habilin mga katropa nga kung mabawian siya sa iyang kinabuhi, kung ilubong siya, dapat uban gyud ang iyang paborito nga sakyanan nga Mercedes mga katropa. Kung makita nato sa mga hulagway mga katropa, nga naa siya gipalingkod, sulod sa maong sakyanan. Gani mga katropa, ang iyaang kamot mga katropa gipa si tawag ani kanang nagipagunit pa mga katropa sa basta pa makita as mga katropa sulod sa sakyanan gipagunit kuan ko unsa na nga kuan pa mga katropa. So mo to mga katropa nga mura gyud siya og kaning nagmaniho mga katropa. Basta nagmaniho sulod sa iyang sakyanan hangtod mga katropa nga gilubong nga kini uban sa iya ang sakyanan mga katropa. Magingon mga katropa nga sa tawag ani kanang sa ato ang paglubong mga katropa, sa ato ang kamatayon mga katropa, wag itay madala mga katropa. Bisan pa og sakyanan mga katropa, dagiton na nato madala mga katropa hata paingon mga katropa man sa ato ang kamatayon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:40 na sa buntag mga katropa, good morning dai sa tanan nato ang mga suking tigpaminaw.
3: Good morning.
0: Sa ato ang mga sukong tigpaminaw, good morning usab diha.
3: Good morning.
0: Sa ato ang mga live viewers, good morning, good morning, good morning mga katropa.
3: Good morning.
0: Ay katropa ang Randy Santis, Archaga Santisas matod niya listening. Kay Ma'am Josefina Tinambunan, good morning katropang Miss Hanilo, XFM, Express Balita, happy Tuesday. Shoutout lang ko dito sa lahat ng taga-aglayan kay Busing Ben at sa taga-Bugca Online Tapan, salamat, God bless. Kay Ma'am Mary Jane Sumalpong Vale, good morning ma'am, watching from Maambong. Uy, Sumalpong, ikon sa kanina yan, naarap ko yung kaning, ikon sa nimong mga Sumalpong dito sa Lurugan, Valencia ma'am. Sa akong best friend dito sa high school, Sumalpong. Sumalpong ang apelyido. Si Maria Matunia, good morning, watching. Alas 6:41 na sa buntag mga katropa, musunod na di ayon. Kita igong oras mga katropa, musunod na ang programang The Secret of Vata. Kauban si Doc Rimilito Oy, o sa dili madugay, mausap ang programang Busay, karong alas 7 hangtod alas 10 sa buntag, kauban si katropang Prince Obra. Samtang sa itong pahibalo mga katropa sa ito ang dayong sa klasa na itong nakalabay nga Domingo mga katropa, doon na kita'y natunulan o tabang pinansyal mga katropa. Kumanitaliwan usap mga katropa ang usa sa miyembro sa klas nga si Carmelita Lambana sa edad nga 68. Kini taga Purok Dos Flores Village, Alinabo, namatay ni itong Mayo 15. Ang dependent niini mao si Gian Lamban o coordinator mao si Ma'am Anita Hinampas. Sa ngala na lamang sa kinatibukang puwersa ang naglangkob sa XFM Philippines Nationwide sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Resti Maricodino, sa mga kaubanan diha sa technical department, sa pagpanguna ni Katropang Rustong Villafranca, kauban sila Katropang Dave Vinarelao o Katropang Jao Pagutayaw. Sa newsroom, sa pagpanguna sa mga newshead Katropang Jonathan Lee Soriano, kauban si Katropang Prince Obra o sa naginusara na mga si Princess XFM Bukidnon, Bibi Cinderella. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Hanilo Tabio sa Army Scene o kini ang Express sa Balita.
1: Express Balita. Express.

0: pa-uploading nga apply sa barberohan o dinhi.
1: Di siya barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Masa man?
1: Uy, bata maning ni Abris puntahan. Day!
2: Masa ato?
1: Ang mga play unta ko barbero.
2: Ala, show me! Show me, ha? Bayot yan! Amo! Didawat din eh!
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot!
1: Siyempre, bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: The secret of health.
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
1: The secret of health.
3: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
4: Premium D3 food supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
4: Premium D3 food supplement. Ang bago mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin ng ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
8: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
7: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
9: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM. XFM.
10: Urak?
11: Oh, Kapitan!
10: Unsay English sa langaw?
11: Fly!
10: Ah, ang English sa kahoy?
11: Wood!
10: Unya! Kung mutong-tong ang langaw sa kahoy, usa may English, anak.

0: Dana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marino, sorry sa kong atlebo. 25, hindi ko na sakit. Dayang muto ni inong po Santon Plus na wala siya. Naman na akong

0: Kamusad? Mag-Santon Plus. Herbal Capsule na.
1: Premium T3. Ang bago.
2: Hey, si Alvin. Biker na si Jig Kasubawa. Isip ko sa ka-cyclist. Pero hindi kong natumar o Premium D3. Hindi na ko ginasipon o Kasubawa.
1: Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas. Na may VCO. O Moringa. Mapalit sa mga butika.
3: Mahalaga paalala. Ang Premium D3 ay hindi gamot. At hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Gold. Live Testimony.
4: Juanita Badahor. Sa sakit ang karawan. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko. Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sarin nyo. Namamaga ng binti.
5: Mabibili sa inyo mga suking butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdik sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
8: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Ano man, wala na agad to.
8: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
7: Ha? Tinuot? Wala yun?
8: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
7: Salamat kayo day ha. Mawasan ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Sandal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong isaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo maruganan. Ugun sa manggaling ako gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip city councilor. Kung ako maningkamot, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsaling umugma nire sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Malay-malay, o dagang salamat.
11: Dong, nagpila inyong gasolina?
12: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: iyalah, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mo ka ni Kuwi.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na doon? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependent Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Poisol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunayng mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
3: Gane mo totok, unsa'y tawag?

0: Kininga programa atong kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
1: Oras 101.7 XFM Bukidnon, Alas City, dos na sa buntag.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Sara Duterte, absuelto o kumbiktado? Tukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: uban sikat tropang Prince Obra. Pusay.
1: XFM. XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage. The Vice President. Impeachment coverage. Absuelto o convictado.
2: Hey, kala kung saan ka, mayong-mayong buntag na usap ka na itong talon.
3: Good morning! Good morning, ka
2: welcome, welcome na usap din ibay sa atong paragban-uban sa programa ka Bullseye. Diring adlaw nga Martes, mga katropa. Pizza 19 ba? Naunsan ba na? Pizza 19 na! Ding bulan sa Mayo, mga katropa. Tuig 2026. Kumusta, kumusta ang ato mga kaigsunan kanunay naka-tune in sa 101.7 XFM Bukidnon. Diyas yung mga tagsa-tagsa kapanimalay. Sa ato mga kaigsunan nga mga mag-uuma, kutob abot labay sa itong signal. Kumusta na ba ang dagan sa itong adlaw mga katropa? Kaliwala sa daghang mga pagsulay sa kinabuhi na hinay gapunta mga katropa ha? Hinay tag-aginod unsa may atong ipangbati sa atong panglawas o sa atong mga gipang sugakod karon mga katropa. Labi na din sa atong lalawigan taliwala sa kalisod sa panahon. Hinay tag-aginod mga katropa. Sa dagan sa panahon, kuya usap kayo ning dagan sa panahon karon. Pwede pa ang panahon may budagan, okay raon ta. No? Sa ato mga kaigsunan, sa duha ka syudad o bindi ka munisipalidad, uban-ubanin siya ko ninyo ha. Kutob ta alas 10 ang taknas kapuntagon, din atong isigutan na kunang isyo sa atong palibot. Ya ikaw ka ko, adunay katong danan o gangang masayod nini. Gawas o sulod ning atong lalawigan sa Bukidnon. Angay tang isigutan na kunang isyo may kalambigitan sa bagang doot sa katawhan. Kamusta ba din sa atong lalawigan sa Bukidnon? Labi na mga katropa sa ato ang baga lideres ng atong lalawigan. May buntag kanunay sa atong maptikon nga gobernador din sa atong lalawigan sa Bukidnon. Gobernador Rogelio Nel Peroque. Gov, may buntag di asimo, Gov. Kauban sa atong maptikon usap mga katropang atorne nga wapoy puas pagpanerbisyo sa katawhan. Atorne Ted Pipito. Atuaga atorne mga katropa nga kini nga bisantoon nga wana nakapanerbisyo pero padayon yun gyapon ang ilang pagpanerbisyo sa atong bagang doon sa katawan. May punta din mo, turns. Ang usab may buntag sa atuang buutan usab kayo nga congressman sa ikaupat nga distrito. Congressman Laar ni Roque. Kung may buntag din mo kong. O sa mga katropa, Congressman Kate John Flores. Galas termino na yun. Puntang mo diha, Congressman Kate John Flores. Ang sa tanan na ito, mga katropang lideres din sa ato ang lalawigan sa Bukidnon. Especially mga katropang ato ang mayor. Din sa atong sudad sa Malaybalay, Mayor Warren Pabilyaran. May buntag mo diha, Mayor. Kauban sa mga balay kauban sa mga councilor ng ato syudad. Vice Mayor, may buntag mo diya. Nangahan sa Vice Mayor dere. Buntag mo diya, Vice, ha? Usab, may buntag sa ato maptikon. Usab kay mga katropang way puas pagpanerbisyo sa katawhan. Kini noon, di yun nato ni kalilong mga katropa. Sama-sama gini sila ni Mayor Warren Pabilyaran. Councilor Jason San Ayala, morning na ni Mokonsa. Binasa dagan sa pagpanerbisyo sa katawhan kanunay gyud buhata ko pagtagas sa katawhan may buntag ni Mudakons. Usab di councilor Cromwell Kerel Dinayan buntag ni Mudakons. Aw sa ato mayor dias what sa may pasugong Mayor May Okinlay may buntag di mo ni Mayor. Og di isab nato kalimta tong amigo mga katrupang kagawad ba dias may barangay San Jose. Gawad Artemio Gulye, mga katropa. Maaptikon sa mga kagawada. Bala may ngon nga, Wad, may buntag diya. May ngon ta, mga katropa, mga impra. Mga proyekto, mga katropa, siya sa Barangay San Jose. Labi na nga, dugay na kaingi, reklamo sa katawahan di asmay, mabuhay padulong sa ato mga igsoon di asityo panamukan. Diya sa kining tulay nga ilahanggi, problemahan diya. Basta magbaha diya sa una, basta mudako ang ulan, maglisod o tabok ang ato mga igsoon diya. Padulong sa ilahang mga taksitagsa ka panimalay. Mauna nga gi, taga ang pagtagad na ni Gawad Artemio Gulye. Diya sa may barangay San Jose para nga mabataga ang proyekto. Nangita makatrupag pamagi. Nga makaproyekto di astulay sa may barangay San Jose mo nang doon na tulay na sa may barangay San Jose. Partikularmente di as padulong mga katrupa di sa ato mga igsoon di as sityo panamukan. Buntay di muna wada. Wag kita nakadungog kung reklamo ining barangay kagawad Artemio Gulye ba? Kanay pagkistorya, murag umaambot naman siguro ning kapitan is kagawad Artemio Gulye. Murag mas maingon ta, mas bagay pa rin mga kapitan sa may barangay sa Nunse ba? Buntag ni Mudi Awad. Huwag sa ato mga kaigsunan niya sa barangay sa Nunse. Lingaw ko ato atong karaang istasyonan dito mga katropa. Sa mga labay ko dito, ma, di yun ako ma, ba, kung ano, malingian nga, di yun nagsugod ang tanan. Iyaw, anak. Buntag niya sa tumay kaigsunan sa barangay San Jose, ha? Og sa tanan na tumay kaigsunan na minaw mga katrupa ni Tagnas Kabutagon, kumusta ba ta? Labi na mga katrupa niya sa ikatulong distrito, board member, may buntag. May board member na may nom, mga congressman. Kumusta ba kay? Medyo marag, digsapi na mas, uso ba niya, sapian mas daw tayo spirito? Doon na ba ni Sapi daw tayo espiritu mga katrupa kay nahimo naman dito naman yun ni Kampi mga katrupa sa minority. Ha? Yun nga ito ang buutan usab kayo mga katrupang giingon na ito nga gisaligan sa katawan ni noon basta magisgot ka mga katrupa mga proyekto di lang na ito isgotan ng politika gisgot ang mga proyekto sa bukin nun. Mga nahimo mga katrupa dinis ato ang lalawigan. Pipila ka mga syudad, munisipyo, dali rin ginagatawgon mga katrupa ng atong senador si Senador Mick Subiri. Oh. Ato ni Agi, anak abstain man ni sila. Kauban ni si J.V. Hirsito. Ambot o kunsay, disulod sila mga katrupa kay ding sapi sila sa may minority.

0: lang kinsa to si Lorin Ligarda, Hinoon, nasairan ta man sa una nga gikan pa gina sa una kung asang balod dito mangyud po na, di ba? Napang mga pipila ka mga senador mga katropa. Kana si senador Soto mga katropa nan. Sus, kadugay na kayo ana. Wengon ka mga katropa, doon na pa na sa interview sa kaning senador. Nga karon mga katropa, wana na ka. Kato si senador kwan ba? Senador nga attorney bitaw nga, wag yun intay, tago-tago to yung salin. Oh, katong attorney mga katropa nga way pod, way wagi pugong-pugong sa baba. Naimo po to siya mga katropa nga ICC judge. Senador, kaning senador, Miriam Detunsor. Ito kay, di yun ito basta-basta ang senadura. Ah, gikan pa sa una, doon na interview na senador Soto mga katrupa nga. Labi na mga katrupa, asa daw kuno musapi mga katrupa kung panahon mga katrupa sa dagan sa minority o majority. Labi na mga katrupa kung unsay nakita sa kayuhan sa kadaghanan. Siya ko lang nakita mga katrupa ining senador Mick Zubiri. Ako lang siya ning opinion ba ya? Opinion sa mga nako ni mga katrupa, kimatod pa niya, dito daw kuno siya nakarealize mga katrupas na itabo sa Senado. O diya, ginuot nila mga katrupa, Senador Bato de la Rosa, di man to sala ni Senador Bato de la Rosa. Kung imo liyon mga katrupas na itabo dito mga katrupas Senado, di man to sala ni Senador Bato de la Rosa, igo naman siya napakita mga katrupa. Gato Senado, sa may pakasala ana niya, magpakita nga to Senado, labigwa si pangitaon. Labi kung naa, mureklamo siya. Igo raman siya napakita nga to Senado. Kaya igaro siya mga katrupa nga, naging mo siyang trabaho. Ang problema ana, kay doon naman naging mga pipila ka mga tao nga napalikod mga katrupa nga gusto yung walk down kini Senador Bato de la Rosa. Bisan tuod, doon na mga pipila ka mga legals mga katrupa, Senator Bato de la Rosa, nga matod pa gani. Nga ka na naitabo mga katrupa, nga ICC warrant, di pa na valid, invalid man daw, kuno matod pa. Bullseye! Ha?
1: VP Sara, absuelto, absuelto, o convictado. The impeachment coverage.
0: Oh. Bamanay na itabo. Halos man mga katrupa, kung imong liliyon, ang mga reaksyon sa mga legal counsel ni Senator Bato de la Rosa, bisan mismo mga katrupa si Attorney Jimmy Bundok, kini si Attorney Jimmy Bundok, naingon man yun nga, ang mga giingon tang pagpagawa sa ICC warrant mga katrupa, matod pa. Di man, valid, invalid man na. Oh, onya ang basulon mga katrupa, sinaitabo nga to sa Senado. Ginadutnot yun nila mga katrupa ni Senator Bato de la Rosa. Dapat sabto na nila. Kinsang yung angay, basulon mga katrupa, sinaitabo nga to sa kagubot sa Senado niya. Mao man ay, ingon pa ni Senator Zubiri ka, mao daw kuno na hinungdan nga nakarealize siya. Nakarealize o unsa baka tinuon nga dunay giingon mga katrupa nga ni Senator Alan Cayetano nga dunay pagpanghadlok nga to sa Senado.
1: Bullseye. Kauban si katropang Prince of...
0: Ang sa mga klaseng pagpahadlok? Pangpahadlok, labi na ito mga karaan nga kabalos mga baho.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Guru mo na nga ako nakita ba? Good morning! Maingon nga sa una, kauban na bagid kay taha, kaso pila-pila ka milyon na to mga gipangkaw-kaw. Ah. Example lang ni ako nag-ingon on sa, tinuod na mga katropa, sa example lang ni. Wa man ta ebidensya mga katropa, basin ba? Inga na ako pagpahadlok nga. Up, stoy, derita, kay dugay-dugay na nabata ng uban, ay kalimot. Pila na ka, binilyon na nga to, nakakaw-kaw. Diba ka na yung unana? Oh. Di ba? So, watahe balo kay matod pa sa mga reaksyon sa uban ang traidor na mga tao mga katrupa, mga Pilipino nag-ingon, traitor, masahol pa sa babahong aso.

0: Morning, mga Tagalog, sa ato mga kaigsoonan niya. Inidaan na tas doktors, magpangapi mga katrupa, dungo kay Donatay Ulcer. Gerd mga katrupa, o kanang hinay ba ang atong emisyon? Matapit tas buntag mga katrupa, kapoy ang lawas. Nga gusto tag energy mga katrupa, nga makasugagod sa matagadlaw. E kapi gani ba'y ang premium D3 coffee mix? Ato ganit paminaon, ang nakasuhay sa pagpangapi o premium D3 coffee mix.
1: May Santone at Vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix.

0: dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag ng luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako mag-premium D3 coffee mix na mo kayo. Ayokayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika ang kape na may Santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Today, Sinil Kanyero, Tagasityo Pagakpa, Barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong test atong niagi, duha ka buwan, mas kayo akong sugar, rani. Undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako

0: Master, oyo sa man kap. Laro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga naungkog unggoy.
1: Dili kap. Oy, ang akong ingon pa nga ang unggoy parang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Supplement for men.
3: Ako si Dan Pipeters, aol siya kagwardya. The best kid experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets na sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinalo sa tabaho. Wala man siyang negative effects, mabigid. Kamutol, testing mo lang. Kampi ni Dan Turbo.
2: Turbo, supplement for men.
4: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Ay, nalong gamugot mo na yung mong dagway.
8: Oh, sakit kaya kuntian mula.
7: Nga,

0: Coffee Mix.
1: Nagtope ka na? May Sun Tone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 User.

0: masama. Teka, sa inyong lugar.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal na pares. Una ang pamahaw. Cheese disal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolate. Loaf bread. Pastries. Cookies. Chiffon cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Bingka. Banana loaf. Banana slice. Pineapple. Custard. Sponge cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese roll. Star bread. Putok. Putok disal. Donut. Cheese donut. Burger bun. Hotdog bun. Papaya. Patata. Ug lunga. Ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Adlayan. Ug Barangay San Jose. Malaybalay City. Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan. Ug Kalilangan. Bukidnon. Basta merienda time na. Dian Bake Shop na.
3: Dong, nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Pagko manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Oy, Magi! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang ay diretso ni mong tulon! Exciting!
4: Exciting!
5: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
6: Bullseye, kauban si Katropang Prince Obra. Bullseye.
7: XFM.
6: XFM.
7: Impeachment coverage.
6: Impeachment coverage. The Vice President. Impeachment coverage. Absuelto o convictado.
8: Morning. Balik na bayo sa atong panagpanuban sa programa nga Bullseye. Samtang ang oras sa XFM Bukidnon, 28 minutos ang milabay. Sa Alas City, ang taknas kabuntagon mga katropa. Ay padayon pa dayta mga katropa, share to win alod ha. Sa atong mga kaigsuudan nga nagtanaw na minaw di asino mga tagsa-tagsa kanimutangan. Padayon gapon mga katropa, ang atuang share to win alod. Sponsored by Kagawad Artemio Golye, may buntag ni Modi Awad. Yes, my San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Share to win alone, mga katropa. Unsa may imuon, mga katropa, para qualified ka sa atong 50 pesos nga loan. Oh.
9: Tama.
8: Ang imong imuon, sa wa pa maka-follow, mga katropa, sa atong FB page, pwede na kayo mo mo-follow. Labi na sa atong maka-exona, naminaw mo di asinumatag sa tag sa Kapanimalay. Mga establishmento, mga opisina, mga karinderya, bisan pag mga multicamp. Ganaminaw lang kamus multicamp, mga katropa, nakapaminaw mo dire karon diya sa inyo tagsa-tagsa kanimutangan. Kuhaan ninyo yung cellphone, isoyos ninyo may ang 101.7 XFM Bukidnon. Akong balikon, 101.7 XFM Bukidnon. Sayon na kay mechanics, i-follow ra na ninyo. Pag-follow ninyo, pangitaa ang programang Bullseye. I-share na ang programang Bullseye, public ha. Bawani ang atong mechanics public, kung naka-public ang imo account, doon na kay share badge. Kahit posible mga katropa, makadaog ka o 50 pesos na load, kay mabutang yun na imong pangalan niya sa atong digital katropalita. Basta mamit lang yun ninyo ang atuang mechanics ng atuang share to win na load. Onsay mechanics, unang-una, ginahanglan, naka-follow ka sa 101.7 XFM Bukidnon. Ikaduha, ginahanglan, naka-public ang imo account. Ikatulo, i-share ang programang Bullseye, public yapon pag-share ha. Ikaw pat, doon na ka share badge, kaya pwede kay ka mabutang imo pangalan din sa atong digital katropaleta. O pagkadaog ka mga katropa, 50 pesos nga load. So onsa pa imong gulat, share to win a load mga katropa. Open is sa tanan mga katropa na ito mga kaigsunan. Ay, Ayaw po kalimot nga, pag-comment sa mga katropa din sa atong panagubanuban para mabasa po nato at inyong komento. Para mabasa usap nato ang inyong komento mga katropa para nga doon na mo'y gusto i-greet, away problema na. Kaya ato manabasahon mga katropa din sa ato ang Facebook Live mga katropa. Good morning din eh, katropa ang Grande Santisas. Good morning katropa ang Grande. Batod pa niya, listening. Katropang Rismalin Lubino watching live, sir, from San Fernando, Bukidnon. May buntag niya, Mama Rismalin. Sakit pa na kong tangkugoy. May buntag usab ni Mama Atuang Station Manager, Miss Rusty Maricodino. Buntag ni mo diya, Mama Rusty Maricodino. Atong Station Manager, Ma'am Musipina Tinambunan. Ato siya ng Leon, mga katropa. Good morning, katropang Prince sa Busay XFM. Pa-shout out lang ko dito sa taga Aglayan. Sa shop kang Busing Ben. Dyan-dyan sa Alae. Salamat, happy Tuesday from Tinambunan Family, Bugkaon, Lantapan, Bukidnon. Ay, good morning! Sa ato mga kaigsunan, yes, Bugkaon, Lantapan, Bukidnon. Labi na ni Ma'am Usipina Tinambunan. Pagpunta ni mo diya, Ma'am Usipina Tinambunan, og ni Sir. 29 bulan, diya mga katropas may Aglayan ng siyudad sa Malaybalay. Tinambunan family og ni Sir Janjan, diya mas may Alay. Buntan mo diya Sir Janjan, diya sa may Alay mga katropa. Kuminto lang ta, samta mga katropa din ita. Sa runta ni ato mga bulyada sa balita ato ay mga balita isigutanan ni Taknas Kabuntagon ba? Headlines. Samtang armadong lalaki nga nisulong ug unang nang haras sa suspek, napusilan, patay! Mulag na. Headlines. Samtang road rage na uli sa pagpamusil suspek, padayong gipangita. Headlines. Samtang sa atong isigutanan makatrupa, resign, dili. Kaya tano ng padayon sa pagpangulo sa Senado. Headlines. Samtang sa ito ang Shiron Usap, ang Philippine Information Agency. Updates mga katropa, mas gipadali o gipasayon nga civil registration ang malampuson sa Quezon, Bukidnon. Headlines. Samtang mga katropa din ito sa atuag viral ng sigutanan, batog ipasingin lang ni Takas Palacio na pagawas o mabugat niya pamulong. Headlines. Iyawagin po ni si Nanay Claire ba? Oros na lang mga fake news mga katropa ang ipanglabay nga ito mga katropa sa mga Pilipino. Mauna pa'y kusog mo ingon nga ang mga Duterte daw kuno mo ay kusog kay mulabay fake news. Mga bakak na balita. Mao na ipirmi, ipagawas yang dila mga katropa nga hait pas duha swab. Nga espada. Kini man kung bakak mga katropa mga Pilipino, gikinahanglan na itong sayron. Kaya bakak magsigig balik-balik, mahimo na kaduga yung tinuod. Nga kinis nanay Claire, kinis Claire Castro, ang imong liliyon ano niya klase nga pagkatao mga katropa, bakakon yun eh. Pero tinay ka bakakong bayhanan eh. Ingon ta mga katropa nga sa dagan sa iyahang estado unta ba? Ato man ang respeto kay attorney man unta ni. Nasayod man unta ni sa dagan sa balaod. Pero karon dunay pamugat nga pamulong mga katropa. Pasingin lang na po si baong. Bato ba? Baong naman noon. Sinabi, bato mga katropa nitakas na ko no? Siunan ka na? Gipasingin lang nitakas na saan? Unsa man ay tanaw na mo senador Bato? Konbiktado? Unsa may pananaw ni mo ni senador Bato day? Nakulong na? Kanaganang gipagawas yung ICC warrant gawa magani na invalid magani na? Na sige mo pamugos ana senador Bato mga katrupa initan yun na ninyong maayos Bato. O niya, di mo gaw na huna nga kanang inyong mga gipangyawit diya sa palasyo. Spokesperson pa naman ka sa presidente niya, bakakon kang dako, bot-boton kang dako.
9: Bakakon ka!
8: Kaya ikaw pa'y kusog mo ingon nga, ang Duterte mo'y sige pang kuha ng fake news. Kaya ikaw rabag yun. Kaya mo ingon ka, sige lang ni Takas, so, may Anang buingon palang kag nitakas, baka trupa ka nang gikas, gulungan mo na yung ingon nga nitakas. O, bukat yung mga pamulong ba? Nga mga aligasyon, mga katrupa aning Nanay Clear. May pagmuuli silang balay, kaugdokot, mabusok pa siya karon. No? E sana, sigirag, pangdaot mga katrupa anang daga ni General Bato de la Rusa. Wala yung ingon mga katrupa karong panahon na nga kung imong lantaon ning atong isyo dos atong palibot, labi na sa atong nas Pilipinas, nagsumikad yun ni mga katrupa sa impeachment complaint batok ang VP Sara. Anya, kagampong adlaw, Mayo 18 mga katrupa, doon ay nahitabo mga katrupa sa Senado. Dito na mga katrupa, gibasa mga katrupa ang articles of impeachment. Labi na, ang giingon ta mga katrupa nga kining giingon ni Senador Alan Cayetano, the court has been organized. O sa ito'y una niya nalitok, the court has been recognized. Ito yung una na nito. But the court has been organized. Kini nga linya mga katrupa, ang tanang senador nanumpa isip hukom o senator judge mga katrupa. Kung sa ito pa na-organize na mga katrupa ang tibok mga senado, Senador Bato nalay kulang anak mga katrupa. Nato mga pipila kapangutan na mga expert ba? Kung kini Senador Bato de la Rosa, makabuto pa makaani. Kung balik na po sa Senado, sigurado na po mga katrupa nga amutingkag na po ning dalungan mga katrupas, utor mga katrupas, nagsugo ngay padakop Senador Bato de la Rosa. Kaya doon na po iksuon nga si Iksugnod. Ala, si Iksugnod mga katrupa nga to sa ipainit yung mayong isyo mga katrupa ini nga iginuot mga katrupa yung iksuon nga si Bumbong Marcos. Mogi ga gasugo mga katrupa nga dagpon na kunos Bato de la Rosa. In any ways, mabuhi magmapatay, daghan magmadamay. Ano ni ingon mga katrupa ni Senador Amy Marcos? Muna siguro nga Senador Bato galikay na siya karong panahon na ay gumapakita na po sa Senado, gugno na po sa mga katrupa dito. Okay mo na ilahang taras mga katrupa, magsige mang ginasilaog. Dagan makatrupa ng kuko ni Senador Bato de la Rosa. Ano nga, di lang unta makabuto, pero majority naman. Bisan pag majority, katong mga ni absent makatrupa, dito man po to sila makatrupa ni Gingan. Adunay post mga social media. Unsa man, taga Bukidnon o gigamit ng Bukidnon. Gingon ba katrupa kay taga Negros, galit ni sila haw. Dato mga kaigsunan nga, adunay mga bukol-bukol sa panglawas ba. Mga gingon ta, mga balatian, bukol-bukol, sama sa chisel tumor. Mga bukol na ito mga katrupa, sulod sa ato mga suso, labi na sa ato mga kaisunang kababayanan. Ay mo kumpiyansa ba kay delikado ra ba ng gingon nila mga katrupa nga breast cancer? Di ba na magsugod ang bukol-bukol sa suso mga katrupa? Diba yung ni Sagi, palibian daw kunos ba na? Wala oy, ang uktuwa na. Mga bukol-bukol sa suso gani. Lagi na hinungdan mga katrupa nga delikado makahimo na mga katrupa colon cancer. Kaya kinahanglan na ito mga katrupa ang pagtumar sa Santon Plus Gold. Kaya kinahanglan Santon Plus Gold, bisan pag-imo ni siyang dungan mga katrupa sa imuha mga maintenance nga mga tambal synthetic, di ka maproblema kay food supplement mani. Wa man ni overdose, wa man side effect. Pwede na kanin mo ni apek kung doon na kay maintenance. Mga ganit ng Santon Plus Gold, pwede na gana nakatestimony, doon na ni siya ay malunggay. Mangustin ang palaya mga katrupa nga na suwayan na si kadaganan o naistadihan na si mga eksperto nga magkatabang ni siyang lawas. At umaminaw na nakasuway sa pagtumar o Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold users, atong paminawon. Wala ka trupa ako si Bong Aldabre. Ano na ako'y dibate sa kong lawas? Kung bagalik maglisod akong sakay sa akong motor, kung ugaling mahubagan ako mga katrupa. Halos kada duha ka semana mong balik akong tubag. Inundan nga pag-abot mga katrupa sa Santon Plus Gold. Sige kong paminaw sa ubang mga testimony. Murag na inganyo ko. Akong gigamit mga katrupa, gimintin ako ang Santon Plus Gold. Kaluoy sa Ginoo. Magduha na kabulan mga katrupa, gikan sa akong pagmintin. Gali usa-usa lang ang kapsula akong ginagamit. Hangtod karon kaluoy sa Ginoo. Wa na mong balik ang tubag sa akong lawas mga katrupa. So nindot ang Santon Plus Gold. Mas mabaskog pa imong lawas mga katrupa. Busa ka muna magkagamit. Gamit ka sa Santon Plus Gold. Asyon, di ko na kang mismo makapabatuon sa pikto niya.
10: Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Santon Plus Gold users, atong paminawon.
11: Ako dahil si Carlitos Haitario, Parangay Science, Mati City. Sumpra na kong gulit asin, ngayong paglipong-lipong, paan ako'y kusog sa kong lawas. Ito kong sa gamay na ganit kong gulitan, mabuhian na.
10: Zaton Plus Gold.
11: Simahan na Parangay, pagkakuan na ito, huwag na kayo kong bumati sa kong lawas. Nalit kusog yung mga taong katawahan nga, nanay madag mga balatian sa ama na ko. Ano din ang insaktong pagpanambal na ito. Makita yun na ito dahil ang alibyo.
10: Zaton Plus Gold. Adunay malungde leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
12: Archie! Ah! Marika, ikaw magambo ako eh. Di manaw na ta. Okay?
13: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad, and the side.
12: Oy, dudong Arche, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
13: Gampo today ka.

0: ang natunuhan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtiktinang. Santon Plus kasi effective siya.
2: Uwa, pake, lamawan. Kaming akong country, 1976, kami siya nagsugod. Dili na lang siya maayo ang antibiotic na o nga dito nagpataingon sa Santon Plus. Kasi yun ako, kanang sa una, hindi ko katulong doon. Dili mo nang na aking baba.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Nganong gamugot mo na yung mong dagway?
4: Oh, sakit kaya huntian mo la.
3: Nganong man?
4: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
7: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacoje and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating! Pabalik-balik lang! Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil! Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases! Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil! Ang galang katikati! Santon Plus Herbal Oil! Ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Kumamino Kazakhs.
2: Saud na! Pobre kami! Ang sud at nagisalag yung tabuot bulat.
1: Kumamino Kazakhs.
2: Sukad na mino is X. Dato na mi! Ang sud at duhala kabuot bulat.
3: Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 11.7 XFM.
4: Kini nga programa hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
5: Uban si Katropang Prince Obra.
6: Good morning!
7: Good morning, Katropa!
8: Good morning! Good morning!
9: The Vice President Impeachment Coverage at Sweldo o Kumikado.
10: Bullseye! Bullseye!
11: Balik tabay sa atong panagpanubang sa programang Bullseye. Samtang ang oras sa XFM Bukidnon. Mga katropa, ang oras, mga katropa, alas 7:47 na sabuntag. 7:47 na sabuntag, mga katropa. Kumusta ang ato mga kaigsuunan? Labi na sa ato mga kaigsuunan nga naminaw karon, padayon dyan po ng atong sirtuwin na doon. Mga katropa, inyong himoon ang atong mechanic sa atong share to win a load, mga katropa. Atong yung timanan kanunay kinahanglan nga naka-follow ka sa 11.7 XFM Bukidnon. So, wa pa maka-follow, pwede pa man maka-follow. Bili lang inyong mga Facebook account. If i-search mga katropa ang 101.7 XFM Bukidnon, i-follow na mga katropa ang atong every page o i-share ang programa Bullseye. Kinahanglan na kapublic ang pag-share ha kay mao man ni atuang mechanic sa atuang share to win alone. Nakapublic mga katrupa ang pag-share o niya nakapublic imong account doon na kay share badge kay posible yun makadaog ka o 50 pesos nga loon. So ano lang share to win alone mga katrupa unsa oy unsay mechanics. Ding atong share to win alone kinahanglan naka public ang imong account. Naka-share ka sa programa Bullseye. Doon na kay Sir Buds, mga katropa, huwag naka-follow ka sa 101.7 XFM Bukidnon. Kaya pwede kay ka mabutang imong pangalan diya sa atong digital katropaleta. Aga makadaog ka 50 pesos nga load, mga katropa. Sponsored by Kagawan Artemio Goli, diya sa mga San Jose, Malay-Balay City, Bukidnon. May buntang ni Mudawan. Ato sa ning Lilion at tumaka live streaming, Drebe. Good morning ni Fernan Valdez. Felicidad. Good morning everyone. Ay, good morning ni Monsieur Fernan Valdez. Felicidad. Matod pa na. Good morning everyone. Morning niya ni Monsieur Katropa Nita Valderosa. Good morning XFM Bukidnon. May buntag ni Modia Mama Nita Valderosa. Nadia mga katropa may Canada. Morning na ninyo Ma'am Nita Valderosa. Na Lunes siguro karon sa Canada no. Gabi nga Lunes. Yes may Canada. May buntag ni Modia Ma'am Nita Valderosa. Samtang dito maglangay, ato sa ning siren mga katropa ang unang bulyadas balita amin. Siren tani mga katropa kining armadong lalaki ni sulong og unang nangaras sa suspect. Napusilan patay. Ngayon ta kung sa hinungdas mapagsulong ini mga katropa. Katropa Marcio Villafranca, XFM News.
12: XFM Report.
13: Napusilan patay ang usa ka lalaki humana ilog sa suspect ang bitbit ni ining armas. Dihang ni sulong og nang haras kini pasado alas 8 sa buntag, Mayo 17, 2026, sa Maiprok 1, Barangay Sinuda, Kitautaw, Bukidnon. Naila ang biktima nga si alias Gino, 48 anyos, samtang ang suspect nga ilang si alias Anton, 38 anyos, residente sa Prok 1, Sinuda, Kitautaw, Bukidnon. Sa pagkadawat sa impormasyon sa mga personahe sa Kitautaw PNP, gipakatap gilayon ang Police Community Precinct kon PC RCP nga nahimutang sa Barangay Lorega Kitautaw og RPSB Kitautaw Cluster sa lugar na itabuan aron sa paghimo og imbestigasyon. Sa imbestigasyon na siren, ang biktima nga armado og kalibre .45 nga pistola uban sa wala mailhing mga kaubanan ni sulong sa gipuy-an sa suspect. Giingong gikumpronta og giharas sa biktima ang suspect tungod sa pagpahibalo sa kapulisan kalabot sa presensya sa mga wanted persons sa Barangay Sinoda Kitautaw. Apan nailog sa suspect ang armas sa biktima o giposil kini sa makadaghang higayon. Nakaangkon og daghang samad pinusiran sa lawas ang biktima kinsa daling gidala sa Quezon Infirmary Hospital sa Quezon Bukidnon. Apan wala na nasalbar pa ang iyang kinabuhi. Human sa nahitabo ni sibat ang suspect dala-dala ang armas sa biktima. Sa pakighinabi sa XFM News Team Kapolis Major Jose Regner Civilleno, hepe sa Kitautaw PNP nga nitahan ang suspect mga alas 6 sa gabi sa susamang adlaw. Sa karon ang sospitsado nagtingkagol na sa detention cell sa Kitautaw Municipal Police Station. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustam Villafranca, XFM News.
12: XFM Report.
11: Nagang salamat sa mong balita, katropang Rustam Villafranca. Nanukad, gikan sa XFM Bukidnon. Ngunit mga katropa, nanulong. Nagdala sa iyang armas, mga katropa. Ang problema diha, mga katropa, kay samtang kini nagsulong ng haras. Nakananam po lagi, mga katropa, sa ilim nung makahubog. Wala ginagingon. Basta makananam ganit ka, mga katropa. Basta, wala man ay problema ginang ilim nung makahubog. So, tinood lang, mga katropa. Basta, kabalo lang kamo dala, mga katropa, sa imong tama. Pero ganit, mga katropa, nga, doon ay mga kaigsuunan na itong makainom na. Diyan na dahil mo gawas ang kaisog ba? Labi na mga katropa, gamay lang ga istorya, bikil. Silo na yun. Ang problema ini nahitabo dito si Kitautaw. Sa diyang giingunta mga katropa, nagmaoy, nagwaras ng tawanan eh. Wala gyud po swerte mga katropa, kay kumpiyansa po kayo. Basig mayo po mga mot lagi. Nailugan mga katropas, iyang pusil. Kinsa naman mga katropa, lugar, bisan sa ako pala nga sitwasyon. Bisan pag sa inyo, doon ay manulong mga katropa na naulugan yung armas. Alamag inyo ang ilabay yung armas mga katropa, pusilon po na ninyo. Maunahan pa lang ka. Ikaw nagoy target, anak. Diba? Ikaw nagoy target, anak mga katropa. Dito padulong sa inyo. Nagmaoy, alang ikaw man lugar mga katropa kung baka ilog kag armas, imo po lagang ilabay. O, ato ni mo niya, pag abos manahon mo, balikan niya pong kamadalag armas, maunahan pa lang ka diha. Walang uban, pusilon talang man eh, tugatugal na po kagdalag armas niya at inyo pusil, pusil na lang na. Di mo ni nahintabo mga katrupa, pero sa ngingon lagi na ito mga katrupa, pag abos manahon, magingon anak, manggaling ta, magmahayar niya punta. Muna ngingon nga, bisan unsa pa na ni mo kalango, sa ilim nung makahubog. Naba kay armas ug wala mas maayo mga katropa dili ka mangharas ug manulong. Pag abot mga katropa sa panahon bisan pag wa ka namatay diha. Wa ka na pusilan na daladala kag armas unya gilog. Pag ilog mga katropa igor ka gibaliag kamot. Pag balis kamot. Pag adto sa kapulisan dunay ebidensya nga imuha ng armas. Mas bugat ang mahitabo sa imuha. Manang gingon may pagmamatay. No? Kaya parang awanay daghan laban sa oh. Pero mo lang kinagingon mga katropa ka, ayaw yun. Pagpugong yun sa ugalingon. O ba salamat lang punta sa Ginoo mga katropa nga labi na sa ato mga kaigsunan nga mahubog na. Makainom na mga katropa. Nakapugong yun. Bisan pag kanang wa makainom. Delikado man kundiya mga katropa, wa ka kainom. Ani sulong nito si Humbalay nakainom. Tungod kay dunay mga bikil-bikil nga dugay na kaing gihandom ba. Dugay na kayong gi butang sa kasing-kasing naghulat rag pabor. Lamay nguna na gud. Da istorya na ba. Nakoy kaila mga katropa nga dunay bikil sa pamilya sa atong laki mga katropa. Hantun nga iyang anak may gilabdan. Ang anak na mga katropa, okay lang ang tatong yahang papa kay makadawat raman to. Agoy, ang anak na may gihilabtan ni noon mga katrupa sa kato nga pamilya. O niya, grabe kay mo protektar tong anak tong amahana. Kung wapa mapugni matunpa sa iyang lula mga katrupa tong usak amahan. Aginalaan na kusaka magasin mga katrupa nga importin. E sulungo na dito silang panimalain. Eh. Birahan na ba kayong anak naman po'y gihilabtan? Una, wa malang hilabot ang anak mga katrupa. Kanang dolar kus bata. Nagkasabaan magmayong inoon. Ginaway damay nung bata. Ano ang bata? Ang bata pa nasumbagan pas mata ang naong. Ilod na mga katrupa ang importin dia. Usaka bagasin. Kaya tuon na ang balay kay hotdon pamilya. May gani kay mapugnan mga katrupas iyahang lula. Ah, moto hinungdan mga katrupa. Pataw-taw na kahuna-huna mga katrupa. Ay, di manday maayo na yung anak. No? Magpadala ka sa ko. Pag-abot sa panahon, mga katrupa, ikaw rin po'y magmahay. Malagi na mga katrupa, bisan unsao na to. Basta magpadalatas, kasuko na to, kaligot-got. Di man gina to, mapungan na tong emosyon. Di gina mo na mapungan ang emosyon ni mo. Pero gani mga katrupa, di ni mo unahunaon mga katrupa yung unana, ipalabay lang ni mo kasuko. Pero di lang gina to, malikayan o sayang kita mga tao, doon nag-reaksyon na to. Tao raman ta, di man ta perfecto. May magsi perfecto ta mga katrupa, kay perfecto ta. Ngaan raman na perfecto, pero ang tao mga katrupa, doon naman ginagingon na itong weaknesses. Di ta kiningingon mga katrupang perfecto, pero mas may magbaton ta mga katrupang self-control. Mga ginay tinood.
7: Tama!
11: Pag-kontrola sa itong kaugalingon. Ay, mas mayo man na makabalot ang control sa itong kaugalingon, kay mas, wana, mas safety ta, kaysa mga tao mga katrupang putong. Daling masuko, pag-abos panahon, may mahay na mga katrupa.
10: Bullseye! Bullseye!
11: Sa ato mga kaigsunan, kababayanan, kalalakinan, samot na sa kalalakinan, ngawa na'y panahon mga katrupa ni Mrs. Ay, ayaw ko kalimot mga katrupa, nga tagaig yung panahon si Mrs. Ha? Yun ay magong paghatag kung panahon ni Mrs. mga katrupa. Samot na! Kung panahon mga katrupa nga kapoy katas rabaho, pagkulit na ito sa balay, waa na tayo panahon bisan paghapyod-hapyod ni Mrs. Mas unahon pa na itong hapyod ang mga ibuhi na itong kahayupan. Pero Mrs., waa na gay panahon sa paghapyod. Uy, imintin na ninyo mga katrupa ang atuang paglabing-labing ni Mrs. Ha? Kung waa na gid kay kusog, kapoy ng lawas, di na gid mo tindog sa manoy, may pagsuwayan ni mo ang turbo mininansel. Ato paminaw na nakasuway sa magdumar og turbo mininanser.
14: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasi, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tukto, yung pang turbo kumpiber.
15: Turbo Dietary Herba Supplement for Men. Sa performance, paano? Sa turbo, mabibili na sa iyong suki butika.
16: Turbo user, atong paminawa.
17: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bignon. Pagkarugod ako sa turbo sa XPN, ipalit tayon ko. Bisan kahit di pakapin na nga akong idama, tayinay naman, alawan ko sa kuchiks. Pagtumar ako sa turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa din mo.
18: Turbo, gamit akini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, magmuligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.

0: Ilis.
1: Atorney ka nang mag-ilis unta kong apelido.
0: Kamara ba na? Aw, gawas kong balihon.
1: Balihon? Di lang ko atorney ay samot magkamaot.
0: Usa ba na yung mga apelido na ikap?
1: Lobot.
0: Okay. Pero kung bumulot sa ito ay exciting.
2: Mga katupa, exciting!
3: Yes, to help!
4: Oras, alas 8 na sa buntag. Oras, katod ganinyo sa Windsor. Win from within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malay Balay City, Bukidnon.
2: Kini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay Balay City, Bukidnon.
3: Bullseye, kauban si Katropang Prince Obra. Bullseye, VP Sara, absuelto o convictado.
2: Balik tabay sa atong pragmanuban sa programa nga Bullseye. Samtang ang oras sa XFM Bukidnon, alas 8.03 na sa buntag. Imo ba mga bugas-bugas, katul-katul sa pamanit ang imong giproblemahan mga higala? Ayaw kabalaka ni anak, kay doon na tayo sa santon na...